0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Good morning!
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
6: Kasangga at Kalusugan!
4: Coming up next!
6: Coming up next!
4: Coming up next!
7: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pangkalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalanse ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
8: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
9: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
11: Kasanggang Engimar Camonias.
12: Engimar Camonias.
13: Engimar Camonias.
14: Engimar Camonias.
15: Camonias. Camonias.
16: Sa isang bansog at responsableng mamamayan.

0: kasanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Magandang umaga! Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangka, kalusugan!
1: Kasangka at kalusugan!
0: Angie Mar Camonias!

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning. Good morning.
0: Sa ating mga taga-subaybay, yung ating mga minamahal na mga suki, good morning. Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Saan man po tayo naroroon sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang ito. Ang programa po natin ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik dito sa ating mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ang mga kasangga nating nakikinig? Mga parents natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kasangga sa bahagi ito ng Luzon. Ito po sa bahagi ng Calabarzon, Memarupa. Dito sa bahagi ng Camaynilaan, Kalakhang North Luzon. At siyempre naman dito sa ating lugar sa Bicol Region, Visayas Region at sa bahagi ng Kalakhang Mindanao.
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat, mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay na talaga namang patuloy na nagmamar cafe at nagmamar choco, ang kanilang paboritong kape at inuming tsokolate. Marami pong salamat sa inyo at hindi po tayo nagkamali ng mga iniinom sa umaga sapagkat yan po ay dekalidad, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Tunay naman pong mahusay ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Lagi nating tatandaan, mga kasangga, alaga ng Jamar Herbs Incorporated ng management ang mga sangkap ng mga produktong binibili po natin araw-araw diyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Good morning sa ating mga minamahal na mga senior citizen, mga nanay, mga tatay, siyempre sa ating mga lolo at mga lola, sa mga tito, mga tita, good morning. Welcome po sa ating programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yan po ang nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan naman sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Ano nga ba yung mga produkto natin, mga parents kong minamahal? Palagay ko po naman alam na alam po natin yan sapagkat yan po yung isinasali natin sa ating papromo, ang Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Season 4 na po yan, mga kasangga nating nakikinig.
3: Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
0: Yan po kayo pwedeng manalo ng maraming pambili ng produktong Mark Cafe at Mark Choco. Isama natin ang Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ang mga produkto po natin para sa kalaman ng ating mga kasangga, mga tagapakinig, ito pong kauna-unahan nating produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Tapos itong ating isang masarap pa rin, ang kaping bigas, ang Mark Cafe with brown rice extract na sinamahan ng maraming herbal extract. Yon, mga parents kong minamahal, ha? At ito pong isang produkto natin, ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Tapos itong ating mahusay pa rin produkto, ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ang pinagsama-samang mga extract ng prutas, mga parents kong minamahal. Piling-pili po yan, ha? At mayroon pa tayo, mga parents kong minamahal, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na nagkakaubusan sa merkado dahil napatunayan ang kanyang kahusayan sa pagpapalusog ng ating mga parents sapagkat nariyan ang mga pinagsama-samang napakahuhusay na mga herbal extract mga parents kong minamahal. Mga subok na ika nga at talagang napatunayan na yan po ay mabisa kaya mabili ang ating Marcapsule sapagkat unang-una hindi lamang sa effective kundi mura po yung benta ng ating Marcapsule sa merkado sapagkat yan po ay handog ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Parang yung management ay nagmamalasakit lamang sa ating mga parents sapagkat unang-una po ang isang kapsul niyan, 25 pesos, pero magkano po niyo nabibili? 12.50 or 13 pesos sa mga drugstore. Ano? Kasi po mga parents kang minamahal, ang hangarin po natin, kayo po ay lahat ay maka-avail ng ganitong klaseng kapsula. Ano po? Sa drugstore po natin pwedeng mabili yan. Ano? Tapos mayroon tayong produktong... Itong ating Mark Stevia Alternative Sweetener. Baka makalimutan po natin yung ating pampatamis without worries. Ano? Tapos ang produkto rin natin mga kasangga ay ito pong isang produkto. Bagamat minimemorya ko po yung mga produkto. Wala akong kopyang hawak dito eh. Mayroon tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ito pong Vitamin C, ito po'y puro 500 mg. Kasama ang 10 mg naman na zinc mga parents kong minamahal. Yung po bagang sabi nga, single mineral po ito. Ito po ay ginamit nung panahon ng COVID-19. Yung pong mga ganyang klaseng single mineral kasama ang vitamin C. Ano? Kaya napakahusay po niyan mga kasangga. Ano? Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ha? Or with zinc, ascorbic acid, mga parents kong minamahal, with sodium ascorbate, ha, mga kasangga, no? Then, isa pa, ano pa yung produkto natin, mga kasangga? Baka malimutan po natin, eh, hanapin ang ating mga parents. Ani? Ito pong Mark Up Capsule Herbal Food Supplement with Sopalmeto. Yan po naman ang iniinom palagi ng ating mga parents na nagkakaproblema or nagpapalusog ng kanilang prostate. Pati po naman sa babae na umiilag sa ating polycystic ovary syndrome. Huwag pong picos po yun mga parents ko. Sapagkat may Sopalmeto tayo, so makakatulong po sa atin yan mga kasangga. At hindi lamang po Sopalmeto, maraming ibang ingredients po ang ating markup capsule. Ano? Tapos huli na ba ito? Yung ating produktong naku, inimprove na po ulit yung ating gandang natural. Naku, matutuwa nito yung mga kasangga natin sa Kalawag, Quezon, honey. Sino nga ba yung ating paborito itong gandang natural, honey? Ito po yung sabon, ha? Gandang natural, GN, gandang natural. Tatlong klase po ito, ha? Ito po ay may kasangkap na vitamin E. Maganda po yung sabon, ha? Sabihin lang natin sa mga drugstore, bibili kayo ng sabong gandang natural, ano? GN, ha? Gandang natural po, mga kasangga. May orange papaya. Ang ganda ng orange papaya, ha? Ang ganda ng ano niya, ha? Ang ganda ng pagkakagawa po ng sabon. Wow! Sana may TV, ano? May television para nakikita ng ating mga parents. Ang ganda ng sabon, ha? Mga nanay ko nakikinig, subukan po nating bumili nito. Tatlong klase ang bilhin natin, ha? Yung pong orange, yung pong green papaya, tapos yung pong isa, yung germ fighting action, ha? Gandang natural, guava. At hindi na po natin ginawang marble kasi po pag marble, napag-aralan po natin na medyo nawawala po yung ano eh, yung ang tawag dito parang nakupas yahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinuro na po natin para purong-puro naman yung gamit ng ating mga parents, ha. Maganda po yung ano, pang alipunga daw yun, ano, mga katikati, yung germ fighting action, ano. Yung ating isang gandang natural na guava with neem plant extract. Opo, tsaka green papaya, yung hilaw na papaya. Maganda rin po yung sabon, ha. Talaga namang ganda na pagkakagawa ng sabon natin, ha. Alam nyo, para makatipid mga parents kang minamahal, hati-hatiin ninyo pagkay nakabili sa isang piraso. Ani, hati-hatiin po natin. At para sabi nga gustong makatipid ng ating mga parents. Ano po? So yun po ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating lugar. Good morning po sa ating mga kasangga. Sa mga gustong mag-message sa ating numerong 0918277788 at 0933214528. Pwede na po kayong tumawag. Pwede kayong magminsahe, ha? Yang numero pong yan, tandaan po natin, 0933-214-5288. Ulitin ko po, ha, 0933-214-5288 at 0918-277-7788, ha. Pwede kayong tumawag, pwede kayong sabi nga mag-minsahe at pwede ko kayong tawagan para po naman sa akin po yung yung bayad nung pagtawag, ha, ni. Di bali po sa ating mga kasangga, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po'y babalik pagkalipas po ng ilang paalala sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
3: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Ingimar Camonias.
4: Ingimar Camonias.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Ingimar Camonias. Ingimar Camonias.

0: magulang. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay laging mag-ingat ha, sa inyong mga patutunguhan. At syempre yung ating mga parents na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo. Kayo po ay laging nasa lansangan, hani. Ay dapat lagi tayong magbaon ng napakahabang pasinsya o isang sapong pasinsya, dagdagan na ninyo. Sapagkat parami po ng parami ang sasakyan, mga kasanggano. Parami ng parami ang nagkakaroon ng sasakyan, kaya ang gulo na sa karsada ngayon, ha. Kailangan po'y mag-ingat palagi tayo. Mas lamang po ang nag-iingat, mga parents ko. Bagamat hindi po nag-iingat yung iba, ay di sila po ang may kasalanan. Wala kayong kasalanan doon, ano? Kaya wag naman sanang ma-involve tayo dyan sa mga ganyan, ano po? Dyan sa mga, sabi nga, sabitan na sasakyan. Yung bagang ikaw ay biglang sisingitan sa unahan ng single na motor, eh pag na-out balance, tatamaan ang ating sasakyan. Ano po? Parang anong nangyayari po, eh damay po ay nananagot din yung may sasakyan, yung may four wheels. Ano po? Yung mga motor na mga pasaway ang mga driver. Ano? Yung sinasabi nilang kamuti driver. Yan, ha? Mga kamuti, ha? Kaya dapat tayo po mag-ingat sa mga kamuti drivers, ano? At yan po ang usong-usong ngayon, ha, na tawag nila doon sa mga taong walang disiplina, ha, sa pagmamaneho. So wag na po tayong sumali doon. Tayo po ay magpakabuti, ano? Eh tayo po ay it was 1995, mga parents ko, ay tayo pinagmamaneho na, ano. Pero sa awa po ng Diyos, dahil tayo po ay marunong magpasinsya dyan sa mga pasaway, ay hindi po tayo nasasabit sa mga ganyan. Nag-iingat din po tayo palagi, mga parents ko, ano. Mahirap din naman yung padalos-dalos po eh. Kaya mas magandang nakakauwi tayo ng walang problema sa ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo, mga parents ko. At sa mga oras pong ito, tayo'y alam ko pong kayo'y humihigop ng masarap na produkto natin. Ang produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract. Pagamat yan po na may proven na ano, eh atin pong ituloy-tuloy ang pagkonsumo niyan, sapagkat wala namang ibang pinakamahusay na kaping may herbs dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin, ay ito pong produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sapagkat kung maalala po natin, ito po ay ginawa para sa ating mga parents ng libre nung una. Kasi pinatitikim po yan sapagkat ayaw po natin ng kaping mataas sa caffeine content. Ayaw namin ng strong coffee, ha? Ayaw namin ng kaping pag ininom mo, ikaw ay babangon dahil sa gusto mo. Pero ang problema, hindi na kayo makakatulog kapag yan po ay strong coffee. Ano? Yung sinasabi nilang kaping nakakagising, ay nako, mga parents kong minamahal, huwag na nating hangarin yung kaping nakakagising. Yan ay mataas sa caffeine content. Ang maganda po sa Mark Cafe, kaya nga po ito ang kaping kakaiba, ha, sa merkado. Kakaiba sa ating mga parents, ha, mga kasangga. Bukod sa maraming herbal extract, ay nakakapagparelax pa ng ating pangatawan. Kaya tayo nakakatulog ng maayos. Sabi nga po nung iba, kapag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ay sa Mark Cafe po hindi. Sapagkat ito po ay dinesign, ha, para sa ating mga kasangga. Ito po ay binuo para makatulong sa kalusugan natin. Pagamat yung ibang mga parents, mahilig sumubok ng ibang produkto, mahilig sa pambubulan ng ibang produkto na sila'y nagsasalita na gamot ang kape, ay huwag na po tayo maniwala kapag sinabi nilang gamot ang kanilang kape. Hindi po gamot ang kape, kaya nga po kape eh. Bagamat mga parents kong minamahal, ano, ay tayo po ay natutulungan ng mga herbs para po tayo ay maging malakas, maging masigla. Ano po? Pero hindi natin pwedeng i-claim na gamot yan. Wala namang sinasabing ang ating kape ay gamot. Hindi po gamot. Ito po ay nagsisilbing food supplement. Bakit naging food supplement? Sapagkat may mga herb at extract po yan eh. May mga herbs na may mga nutrients na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Madagdagan ng sustansya, kaya food supplement. Madagdagan ng sustansya ang ating katawan para lumakas po tayo. Ibig sabihin, yung ating resistensya, yung ating immune system, palalakasin ng mga herbal extract mula po sa produktong Mark Cafe, Mark Choco at Mark Juice, maging Mark Capsule o mga lahat ng produkto po natin ay paiigihin ang ating katawan, pasisiglahin, palalakasin. So makakalaban tayo sa mga sakit. Kaya nga kasanggan nyo ako eh. Kasangga at kalusugan, mga kasangga. No? Kaya yun po, mga parents kong minamahal, ang amin pong produkto, ito po ay ginawa ng maayos para sa ating mga parents. Ano? Ang atin pong produkto, kung susuriin po natin, ay talagang napakahusay po ng mga herbal extract na nakahalo po sa ating mga produkto. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. MG Mark Camonias. Camonias.
0: So, yung pong ating Mark Capsule, maiba ko nga po pala mga kasangga, no? Baka hindi po natin alam

Juan. Alin? Agaricus blasimoril mushroom powder. Yan po ay masarap, malinamnam pag inihalo po sa ating kape. Ito po ay edible mushroom, ha? Or nakakain na mushroom. Talaga namang kung ating susuriin ang klaseng agaricus mushroom na nagmula po sa bansang Brazil na nagtataglay ng polysaccharides para makatulong makapagpalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit. Matutuwa po kayo kapag mahusay po tayong mag-research. Kaya nakakatuwa, ano? Yung ating Mar Capsule, dati hindi napapansin, ngayon ang problema, nauubos. Nauubusan tayo. Kasi kahon-kahon namang bumili itong ating mga parents. Eh siyempre naman, isipin natin, ha. Sabihin na natin 1,300 ang isang kahon. Ayan po ay umaabot ng 2,500 eh. Yung computation po natin dito, ha. Pero bakit po naging 1,300 or 1,250? Kaya sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naging bonus na lamang natin doon sa ating mga parents. Ano? Kung marami namang gagaling, bakit ang hindi? Kami po kasi sa GMR Herbs Incorporated, lalo po ang management ay napakatulungin sa ating mga parents. Since 2011, inilaunch po ang isang ganitong klaseng produkto dito po sa merkado o sa pamilihan. Ano? Para lamang po masubukan ng ating mga parents, sapagkat kape ko po yan eh. Ako po ang umiinom yan eh. So napatunayan ko na mahusay. Ngayon, pinatunayan ng ating mga parents, lalo rin sa bahagi ng Batangas Province. Ano? Dito sa Quezon Province, Bicol Region. Talaga namang tunay, ha, na mahusay. Kaya nga po tuloy-tuloy ang pagpuproduce ng gaitong klaseng produkto. Ito pong produktong kape at itong produktong Mar Capsule. Mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat kung kayo po yung naghahanap ng kapsula na talagang legit, sabi nga, tunay, talagang mahusay, ha? Wag ho nating wag tayo magkatubili. Atin pong bilhin ang ating Mar Capsule. Kapag tayo bumibili ng Mar Cafe dyan sa merkado, isama na natin po ito. Ito po yung magandang baunin eh, pag kayo may mga lakaran. Tumarin nyo sa isang araw po yan, ha. Ang isang kapsula sa isang araw, pwede na po yan eh. Pero maganda sana dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi pagkatapos natin kumain. Tapos yung vitamin C na puro natin, yung Mark C, sa tanghalian pwede po yan. Kaya ay awan ko na kung hindi kayo lumusog, mga parents ko. Nasa sa inyo po yan. Uminom ng maraming tubig, mag-exercise po tayo tuwing umaga. Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? So paano po, mga parents kong minamahal? At dyan lang po kayo. At pagkatapos ng programa, mamili na po kayo ng mahusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
1: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay,

tatay, magbigay ka naman ng bulaklak kay nanay. Ano? Maganda po yun, ha? Magandang gawain po yun kasi anniversary po natin. At para naman po sa ganun ay manariwa ang mga unang naganap sa ating buhay bago po tayo, sabi nga, nagpamilya, ano? Yung pagkakasal po, mga kasangga, ano? Happy anniversary po, ha? Dami kong sinabi dun, ano? So, yun po. At maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Kapuan niyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulsog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta radyo, ibandero mo!
4: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
3: Basta radyo, ibandera mo!

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store. di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protected.

0: apektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal subcutaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: All my ladies,
1: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Dylan Nadala. Oh, long time no see ro Dylan Nadala. Ya sa tanan-tanan nga naminaw diya sa Ben FM mayong hapon, sapod sa Bet FM mayong hapon, diya sa Radyo Bagtik Surigao mayong hapon, o sapod sa tuang Hingoog ha, Radyo Lampurnas. Atong boss diya sa Radyo Lampurnas mayong hapon o sa Kings Radio sa Shaton. Mga taga Shaton nga naminaw karon mayong hapon ninyong tanan. Ya sa sapay gipaabot sa mga lulu ug lola. Mga inday ug dudong atig paminawan karon sa atong programa maayong hapon ninyong tanan. Amigos coffee ug amigos capsule para sa tanan mga palangga ha, para sa tanan nga naminaw. Ay namog langan-langan adto na sa pinakaduol nga butika ug pharmacy.
1: Is na ako karon diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Naata diri interview on usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, ba Barangay Langob, Asturias.
2: Purok uno.
1: So naa diri si Nanay, no? Ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si Nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay ngalan ni mo, Nay?
3: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
3: 64.
1: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
3: Kapoy kay kong lawas doon nga sakit ako mga bukog.
1: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
3: Paggamit nako murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
1: So ato nga time ay dili nakakalakaw.
3: Buwan, maghihit lang kung sa kong diaper good ko.
1: Kadiaper na ka. So bali...
3: Murag simana siguro to kapin.
1: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mong lawas na ikapoy jud kayo.
3: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
1: Dili ka kabarog, no? So moro to yung mag-ibati na, dili ka kabarog.
3: Nya, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
1: Asad. So mo lang ito, dili lang jud ka kabarog. As in.
3: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor jud. Bahala, ari lang ko dire.
1: Okay. So yan ay, unsay giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
3: Oh, mara to.
1: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya siya mong nainom na eh.
3: Hindi, kuan ba nito? Tulo. Tulo pa to kasasya ako na kuan, mura na ulian ko.
1: Tulo kasasya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili ni mo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta maulan to.
3: Oh, mara to.
1: Sakit imong lawas.
3: Kay mura bitako murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
1: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asamblay ka pa dong ato sa world.
3: Mawag ang nagduaw diri sa kuwadong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
1: Grabe gid itong kahimtang
3: nanay. Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo, may tikwan din rin ako niya, akong anak isa ni ulit din rin, may nag-atiman ako.
1: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay?
3: Matasapit maduha sa, no?
1: Duha ka simana, no? So bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.

0: Mangihi na lang yung kuan ng kuan. Diaper.
1: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka sa sahog.
0: Mangihi lang yung ko sa sahog. Dugay man kayo po. Di man ko kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Murat ko ato. Naumsak ako ato. Eh.
1: Dugay kayo kabarog na eh. Mm. So karo na eh, okay na.
0: Okay na ko.
1: Kusog na mo dagan.
0: Wow. Di pa kadagan kayo.
1: Pero makalakaw na. Makalaglag na.
0: Makalaag na ko dito.
1: Naulian na kasi mong kogalingon.
0: Naulian na.
1: Naulian na. So ayaw mong giinom na eh. Unsang product si mong giinom na ito?
0: Amigo.
1: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya eh.
0: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
1: Tag-trying ta mong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At to ka magpalit sa Santa Lucia.
0: Okay, huwag man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka ka anang amigos. Ingko, unya, asa man ka ko palit ani dog. Yung siya, silingan ko no nila na ah. Moto akong ipada sa iya hanga. Dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dire.
1: So palit tulo ka siya siya, tag-30. Mahoro to yung nakapaayo ni Muray. So kung idapag ka to sa ospital, impas
0: ta dito.
1: Nabapas 30 pesos na.
0: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ako sa balay.
1: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diaper na. Dahil tulo ra ka sa siya nga, amigos imong giinom.
0: Nya, kahantot ka ron, nag-inom. Ah, sige man ko inom-inom dong. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, murang naulian ko.
1: Naulian ka, pag inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo ba ang amigos na
0: nagpasalamat ko sa nai amigos Coffee. Naulian ko.
1: Okay, so mo itong testimony ni nanay?
0: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsa gining purok ka diri na, purok uno, no? Okay, so dagang kayo, salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So, ang inom ni nanay lang ang amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matod pa ni nanay sa atong interview, nga kung wapay diaper, ha, nangihi, naging sa diya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi, nagiga ka.
0: Oo, nagpildi, nagiga ka, kung mga igagaw sa kumbana dito, sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, sutla, ingot ka buhin ako ni mo, piloto, huwag ka pildi, gud ka. Asa akong anak, atong nagbantay na ako, kamagwang anak ko, to kuno sila pildi ko, eh.
1: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa siya nga, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa siya. Naglubog, nagdiaper. Si Nanay, explain mo?
0: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa. No, so mo ni yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no. Nano ka rin sa
2: Narbasa. Mapatoralan. Oo. Subukan ano ang resulta subukan nag-inom ka sang Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayuma kung okay na siya.
3: Kung magtamaan ka kakaon sang mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi nangasiling sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sang, sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
2: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
3: Wala na.
2: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayong imong rayuma?
3: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una. Dati budlayan ko disposal, magpupo.
2: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor?
3: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan. So,
2: problema na. Grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
3: Oo. Budlay.
2: So, budlay, gate.
3: Hindi lang ako. Bisan si Mrs. Amo na nga problema.
2: Mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Pati subong, okay na ang paramuson mo?
3: Okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Ah. Walang kahirap-hirap.
2: Wow, grabe. Gate. Nakabulig, gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
3: Ako gitang bulig, sir, kay datig
2: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, bilang yung edad mo? 55 years old.
3: 55.
2: Hindi ka naman, virgin, eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayuma.
3: Oo.
2: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
3: Ah, ti amo na yang mayo.
2: Di sa tong nagubag ang imong ariyo, manggagana pa ang sata sa tuhot right.
3: Ah, ti ko nagubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na ti okay gid ya sir ang na repair ang mga problema bla.
2: Na-repair ka eh? Sige, sir.
3: Te, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So, dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
2: Ay, sir. Ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton? Kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuspon? Ano ang mensahe mo sa ilan na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
3: Ate sa sabor pa lang sir, swak na swak gid ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila itang ako lang ma-advise sila, testingan lang nila kay sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano ang instruction kung paano maggamit. Isa ko dati sir ang problema ko ubo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
2: Abala so, to, na, in other words, nagpa-slim ka man pastor?
3: Ati pwede, hindi pa lang mo dati.
2: May pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na saat-saat man ato, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuon na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
3: Ate mo ginay budlay pagita na budlay lang daw sir.
2: Budlay lang taon.
3: Kita ko buyon mo budlay. Kita ko problema dati, hindi ko katakod sang sapatos ko ga pamalamalas ko ka mag-antis takod sang sapatos ko kay bunggo ang akon buyon sa tuod ko.
2: Ay nako, yan na. Dito ka, market pastora sa inyo, mga oras, ha?
3: Oo, oh, sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, kung sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
2: Ah, dito, dapat na mungin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
4: Guys, so, nakakaroon din siya sa aking alegria, no? So, nakuha na agian nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya ako rin siyang na agian, dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana to, ma'am?
5: Emily Erong.
4: Kus gagamay, ma'am? Isa'y pangana to, ma'am?
5: Emily Erong.
4: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
5: 35.
4: 35 years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
5: Ako nung ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee wala daw na ako gitry.
4: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
5: Oh, tapos so, wala ko man ko nga
4: nagbaligya ka.
5: Oh, nagbaligya ko karon.
4: Wala ka nag-inom.
5: Nang wala ko nag-inom
4: ako. Monay paay, kasi ma'am, monay paay sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo ka, ma'am.
5: Oh, wala ko nag-inom ato nga point, kay hyperon man ko, katong atay. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ganang crab, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
4: Okay. So sa tong unsa kang oras sa ma'am gi allergy ma'am gi attack?
5: Nagi-attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako. Uh-huh. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
4: Okay.
5: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya siya yung mag-itimpla.
5: Oo, usara ka siya siya. And then, pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya normal nagsakit siya, o ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am?
5: Og, ni normal
1: ang allergy ni mo pag nawa.
5: Sa... Ang allergy na ako is ni hinahinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Oo,
5: di na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay, nagika, ma'am. Sa'yo mo baligya, ma'am.
5: Yes.
1: Tawa na, ma'am, na baligya, rakawa kayo.
5: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
5: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
1: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
5: oh, na, sa nakauyon sad niya
1: so karo nakauyon taga ko sa ka card
5: I love ma'am. Pa
1: kanan na to siya ma'am Bayronot siya ma'am no?
5: Oh nindot pero, siya ang oh, amigos at least
1: Bayronot ma'am pero makaayo man
5: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
5: Okay, so akong ma-advise sa ilahan no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
5: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
5: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
2: Yes ma'am, si Amigos. Ublat yan sa talipon. Gisay pa nga na to ma'am?
6: Nelly Goliudo Gumato.
2: Tagadiha, dito ma'am, tagadiha.
6: Oh, dire sa ko, nato ko mong resident dire. Napo ko tindahan nga gamay.
2: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am? Kamusta man yung paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba pa ipaminaw, ma'am?
6: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
2: Ah, katawa ko talaga,
6: Amigos? Ako siil nga magbinhod.
2: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
6: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
2: okay, nawa, ma'am, ang tiil o lang binhod.
6: Binhod, nagi ka ng, kana ba, nilakaw, di ba, binhod ba, nawawa, ma'am.
2: Okay, sa pag-inom lang, imo, pila ka na kaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
6: Almost 1 week.
2: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kuhanap din sa paglawan.
6: Oo, oh, nana. Yan, nanumal po datong ihi dito, sir.
2: Ah, okay. Nga naman, ma'am.
6: Pangihi.
2: O, sa dito yung pagpangihi sa una, ma'am.
6: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
2: Ah, so, ato na yung wapang ka nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka nag-gabi.
6: Oo, oo. Mas hindi lang kung hapit mo ino mong tubig, ikapoy bakod.
2: Ma-disturbo kay mga noya. Sa inong nagkakamigos copy, na-control lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
6: Oo, na-control lang. Oo. Murag na-normal na ba?
2: Na-normal na siya. Pila ka niya edad na to, Ma'am Nelly?
6: 58
2: years old, okay. Ano yan, ma'am, basta pa ilang ina itong ika-share sa amigos copy. Ako balita nyo, ma'am, hindi ka, ma'am, no, high blood, ma'am, no?
6: Oo, kani ako tiniride na dyan, ako din sigiging na suway lang dyan, ani, wing, kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting tambal, kay, kung kanang dyan labad, sigig labad siya, oo, narang-arang mang po, no?
2: Narang-arang?
6: Siya, pasultihon, sir.
2: Ah, sige, ma'am, palihog ko nung ubahatan niya, ma'am, para ato dyan ang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
7: Hello, sir?
2: Ah, yes, may good morning. Sito'y pangalan to, ma'am?
7: Si Ruina Manatad, sir.
2: Ruina Manatad, lumansad na taga-Talibon, Bohol.
7: Oo, sa Magsansay, Talibon, Bohol.
2: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
7: 45, sir.
2: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kamusta, ipaminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am? Katawa pa ka nag-amigos coffee.
7: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine, kaya tungod sa katasang dugo.
2: Mayroon sa
7: tayo. Ano niya? Pagkabutan niyo may Amigos Coffee, agipakon kong ate.
2: Ipainom ka, ma'am.
7: Oo, oh, dya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
2: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
7: Oo, oh, dya. Kalis kino, na tingako primero kay... Ang ini, baka ni Yellow.
2: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay sa lay-say, ma'am. Sige, go.
7: Kanang, bitahat doon, budawa na, gawang katugon, kanang murag pili kong kapoy ba?
2: Okay.
7: Ayun mo, ayun mo ang blood pressure, ma'am. Kamusta man? Oh, mauna, sir.
2: Ningos mo sa BP. Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
7: Na, mabot mo 200, sir, over 118.
2: 200 over 118? Ano mo ito mati yung naglaban yung mong ulo?
7: Oo, oh, labad kayong ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire.
2: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung natibra niya.
7: 160, sir. Over 90 na lang.
2: Wow! Congratulations, ha?
7: Oo, kalis ginoo.
2: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang. Dito po kayo taas. Okay, so, unta yung kasultini mo sa Amigos Coffee, ma'am. Makatabanggit sa to ang paglawas. Alam sa mga naminaw ka ron, ma'am, kay live ka karon ma'am sa Radyo Bandira, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, madunggan ka nila. Nga exclusive rabagin ni sa talipon kay Nadia sa inyo. Nga live sa ka karon ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So, ang sa ikasulti ni ma'am sa tanan naminaw sa duha ka istasyonan karon ma'am?
7: Ah, gaho lang ikasulti sa inyo nga, mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
2: Okay, no? So, nakatabang yun ma'am sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang paglawan. Ay, daghan kayo salamat, Ma'am Rowena. Kalihog ko ni Ma'am Nelly, mga.
8: Yes, daghan salamat, mga palangga, sa maong testimony, ha? So, unsa pa'y gipaabot alang sa tanan. Amigos Coffee, atong napamatud-an ang iyang ka-epektibo sa atong Amigos Coffee, mga palangga. So, para sa tanan nga naminaw, ayan, naglangan-langan. Adto na. Ha, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Gikan sa Amigos Coffee, diha sa Radyo Bagtik, diha dapita sa Radyo Lampornas, diha dapita sa King's Radio, diha pud sa tanan-tanan nga naminaw, atong lakbitan, kaya napatay gamay oras, ang ato ang Amigos Capsule, ha? Amigos Capsule mga palangga, ha? Kay mo ni usa sa mga produkto nga ni hatag o kinabuhi sa tong programa.
9: Ngayong hapon.
8: Ah, aha.
2: Yes, sir. Si Kuya Angel ni.
8: Adara. Ay, nalangan pa dyan akong kamot palangga. Dara palangga.
10: Kuya Angel, mayong hapon.
2: Yes, mayong hapon, sir.
10: Ay, sige. Kuya Angel, sabi ko ikaw, alagad mo ni hapon, ha?
2: Sir, naanan tayo pangutaan ng gamay, sir, ha? Kay namagoy na nagpindot na ako nga usa ka sa nakagamit sa itong Amigos Capsule, sir.
10: Okay, so ipapakutahan ako nga kasi may napiktar sa Amigos Capsule nga ako nagamit, ha? Kung masiguro ako nasabot siguro ako yun.
2: Para sir, mangita mi ako mga yung misimuhang pagpamatuod kung epektibo ba itong Amigos Capsule. Pero by the way, sir, ang kisa ito yun ay tinudanay na itong pangalan, sir, o taga-asa ito, sir?
10: Si Kuan, si Rural Services, sir, sa Cebico, Medellin, na ta mag-duty matag-anlaw ng tanan. O, matagabi po, dapat ay programa sa 91.7 Binuenio, programang Night Patrol.
2: Ah, okay. Okay. Pero so, busy, no? Loud and clear. And then,
10: yes, sir.
2: Live, okay, live, live na live sa daron niya sa mga radio, sir, busy. Naalay okay, na, so, naalay na ko, anak ko, sir, busy, na hatag na ko o pindot na sa kono kakaroon nga nakatilaw sa Amigos Capsule.
10: Maybe, kanindot, yun, sir, ka naging unay mo. Bisag di pa ka mungutan ako, ipaambit niyo mo kung unsa kanindot ang Amigos Coffee Capsule. Okay, muna ako gamit panahon sa kapag-duty sa Cebico o sa pag-duty po na ako sa programa ako sa 91.7. Night Patrol muna ako nga pekon. Kondisyon kayo, lahot ay pagabuntag. Muragwa ko ay gipamati, kakabugat sa kong lawas. Basta yeah, magkapeko o Amigos Capsule, sir. Kuya Angel.
2: Sir Ruel, mga pila na ka blister pack or pila na ka kabuk imong na inom nga Amigos Capsule.
10: Bago pa ako nakainom kay dili ko man daw gay ko gusto ko mo take siguro mga 2 years ago pa ko nagsugod o ginom, pero nakita na akong atiktar sa Nindot kaya yun ang Amigos Capsule. Kay mawagtang pang imo nga kapoy, ikay magbuo kung muliho ka ba, sir, sa akong experience, ikay muliho, ikay magbuo, sa akong galingon, kung natog sa kanalik ka makatog. Ah, so, kung gusto ka nga mo, pahaway, Nindot tayong paminsar, mura kang nagpaabos kabuntagong naman Nindot. Dako nga ito.
9: Dako siya. Ayan eh, Sir Ruel. Dako siya tambang sa mga nanay o tatay kanang dugay
10: mga yes, of course. Ano na? Sa mga tatay o nanay, dako. Okay na. Labi pa ni Antong ganahan panos gabi eh. Kanang magnaandan ba? Kanang gano'n na lamptick panos gabi eh. So, suway ninyo ni. Ha? Wala akong gusto na ako mamati. Daghan ako agato ng tanan nga. Panaway mo ane. Kaya para na ako nindot yung kayo. Ang atong kinamuhi. Kung mag-inom ka kanunay.
9: Mga tanda sa ko, sir. Pila edad na ito, sir? Pila edad na ito?
10: Running to 58 years na ko sa room.
9: So, sa experience ni mo, sa 58 years old, gato, wala pa ka nag-Amigos Capsule o sa nag-Amigos Capsule o sa diferensya ni Manoy?
10: Ako yung kay diferensya ko para lang ko. Sa kong 58, ha? Si Manang upang maguan pa, ha? Ayan pa magabi kay Kusunada man sa Manoy. Ha? Sayong gengon si Rangel si Maraminaw na to karon. Love sex panahon sa gabi mo ya akong pasuwayan kato nila. Ang ako nga na experience hinaot pa usab nga mo sa ilang ma fail sa ilang tag sa kapag-take sa Amigos Capsule. Ha?
9: Ah, okay. Naproban yun sir, naproban yun ha.
10: Daghan na ta og nasuwayan na mga atong consumer dinhi sa Lungsos Medellin o sa dinhi atong amigo kayo si Dudong Clavicillas o sa nabumatuon niya na nga lamp six para sa gabi ikon makatip sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mas maigi na nga idungan ta na sir kana classics mga gabi nga magapayo sa mga lawak.
9: Sir Ruel, kumbo din na, kombinasyon na.
10: Yes,
9: Amigos Coffee o Amigos Capsule.
10: Ganinuta yun, ha? Huwag nga ako ipasalig na, ha? Hangito na ko, atong naminaw ka naman nga panaway mo, so ayun ninyo, ha? Kung si resulta, na ko ng pagana nga, pamatunan ang ginago ang Amigos Capsule o ang Amigos Coffee.
9: Ah, sige.
8: Yes, nagaling ka salamat mga palangga diya sa Ben FM o sa tanan-tanan nga naminaw, pangpalabsik o abtik sa panglawas ng atong Amigos Coffee. Nagasalamat ug mayong hapon sa tanan.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ECR Dry Goods Store.
13: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katangman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandero mo!

Subscribe ka sa mga gusto sa bahay at trabaho. Isang radyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 11 ng umaga.
1: This time checks brought to you by
0: San Miguel Pale Pilsen,
1: the true global Filipino beer.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Sima isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
14: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
15: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
0: Jmar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
16: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera!

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Wala, Janre. Igna na din to. Kaya ikaw na masunod nga tutori yun.
1: Nagtatay kay Masol.
0: Ay, naman dito ibang kabataan. Kaya wala pagsunod nga masunod. Hala na, higna na din to. Hala, higna na.
1: Nagtatay kay Masol.
0: Ay, nga bata, mga kadamo sa arte. Hala na, kaya kauman mo, ako na masunod. Masunod.
2: Enjoy the sunshine. 88.1
3: Presko, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music,

0: may naibaruan nga chismis.
1: Ano kun?
0: May bakla kun dito sa ato boarding house. Ungod ba ito pare?
1: Ungod yun itong pare.
0: Mawa pare? Sino man siya?
1: Ako isasumat sa empare pero kiss muna.
0: Ay!
2: Radio Bandera.

0: Maupay! Maupay!
1: Nano!
0: Mabalyak sigarilyo ka ng jis!
1: Kada ako man sa imbuses ng pag-imod mo sak, bungulak, pila ka soft drinks!
2: Enjoy the sunshine! 88.1
3: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music.

0: May mga empleyado sa National Irrigation Administration nga kinadto sa UMA. Mao ini Adi an istorya.
1: Uy! Kudapyo!
2: Nagulya na.
1: Kadamo si mga tao nga tikadi sa at, balay.
2: Ano?
1: Mag-aanano daw na itong sira didi.
2: Kadamo, good man.
3: Maupay.
1: Oo, maupay, maupay man, nga aga.
3: Maupay nga aga, madam,
1: maupay
3: sir.
1: Maupay man.
3: Kami po tabian in sugo sa opisina sa National Irrigation Administration o, na, o NIA para kumadi sa iyo.
1: Okay, kudapyo na. Ano daw na itong nga imbabaminagos nga babae. Mag-aarag na naman kam didi.
3: Mag-i-irrigate lagad kami, ma'am.
1: Mag-i-irrigate? Hala, hay man na iba.
3: Amo iba nga, bungyod, adto na sa pasakay, nag-uro na.
1: Aman daw kalahin sa iyo mga katuyuan, hindi. Nagkalila kang pag-irrigate din sa pag-uro?
2: Magbabaraho kita, didi. Mao,
1: magbabaraho kita, didi. Kalahin man na niyo.

0: Starline, tayo may lakad mamaya. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na.
1: Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse?
0: Hindi.
1: Motor?
0: Hindi rin.
1: Ah, baka van.
0: At mas lalong hindi.
1: Eh, ano pang dala mo?
0: Busina.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ECR Dry Goods Store.
11: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan.

0: sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolve
0: ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Nationwide.
2: Mga kaibigan,
3: kape lovers,
2: handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape
3: na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
3: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
3: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
3: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal
2: na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
3: lalo na yung mga taong on the go,
2: kagaya ng mga call center agents,
3: tatay,
2: nanay,
3: kuya,
2: ate,
3: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
2: mga breadwinners.
3: Tunay nga,
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
3: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
2: tulad ng ginseng,
3: turmeric,
2: mangosteen
3: at iba pa.
2: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
3: na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
2: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
3: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
2: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
3: sa inyong kalusugan.
2: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
3: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
2: Ito na ang oras para simulan
3: ang strong and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
3: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
2: at ginhawa
3: na hatid nito.
2: Kaya ano pang hinihintay mo?
3: Simulan na
2: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
3: at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
2: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
3: Daan
2: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
3: Buhay mo'y mas masaya at malusog.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
3: ay available na sa mga leading supermarkets,
2: butika,
3: drugstores
2: na malapit sa inyong mga lugar.
3: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
2: Bili na
3: at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
2: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
3: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
2: 0920-929-6657
3: and 0951-623-0455.
4: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay
5: ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas.
4: Iba't ibang uri ng karamdaman,
5: iba't ibang uri ng pamumuhay,
4: mayaman man o mahirap,
5: matanda o bata,
4: nakakaranas na
5: ng kagalingan,
4: lakas
5: at proteksyong pangkalusugan.
6: Hindi magdala po, dati pong taga Cavite. Saan po, nasa negosyo si Lintang
7: Kapatid? Si George, kaysa po ito ng implantation
6: si Alvin
7: ng barangay Santa Cruz Police.
6: Kasi yung nasampan po, may
8: inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try rice cookie na para magpadayin na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mag rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
6: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
4: Di na may kakaila.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
4: ang nangunguna.
2: Pinagkakatiwalaan
4: at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
2: R-I-S-E.
4: Huwag mong susubukan.
2: Simulan ang
4: pag-iinom
2: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Available ito sa mga butika,
2: pharmacies,
4: drugstores,
2: grocery stores,
4: tindahan
2: sa inyong mga lugar.
4: Ito na
2: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan
4: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
4: patotoo,
2: karanasan,
4: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom
4: at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
2: ang

0: lingkod
1: at ang inyong kagabay sa kalusugan. Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Dibalado Dunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Kaya naman, tawag na po kayo mga kaibigan sa ating namang programa. Atin po ito sa atin, ang ating namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap mga kaibigan. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Boy po naman ito mga kaibigan, ang kapiling ninyo. Kaya pwede na kayong tumawag sa ating po namang numero 0-969-226-9623 mga kaibigan. At good news po naman mga kaibigan sa ating po namang mga kababayan sa Marinduque. Sa lahat ng mga taga Marinduque mga kaibigan nag-uumapaw ngayon dyan. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Punta na mga kaibigan, sugod na sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. Diyan po naman sa Marinduque dahil nandyan na po yung adi po namang deliveries at nag-uumapaw na ngayon yung adi po namang produkto mga kaibigan. Diyan po naman sa Marinduque. Sa lalawigan po naman ng Marinduque mga kaibigan. Andyan na po yung adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Sa mga bayan po naman ng Mugpog, Buak, Gazan, Torrejos at Santa Cruz mga kaibigan. Napakarami po ng ating rice coffee dyan ngayon. Kaya po naman takbo na po kayo. Sugod na sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. Dyan po naman sa inyo po namang lalawigan sa Marinduque. At syempre sa mga taga Oriental at Occidental Mindoro mga kaibigan. On the way na po mga kaibigan yung adi po naman mga deliveries dyan. Kaya naman puntahan nyo na rin po mga kaibigan. Kung pwede makapag-reserve na kayo mga kaibigan kasi papunta na po dyan. Ang adi po namang mga deliveries. Kaya sa lahat po naman sa atin na halos lahat na po, meron na naman ang adi po namang rice coffee mga kaibigan. Nakarating na ang adi mga deliveries mga kaibigan. Magpasiguro na po tayo dahil po naman sa dami po naman talaga mga kaibigan. Napakarami po ng mga umiinom ng ating rice coffee. Talagang sobrang, diba? Kailangan po nating magpasiguro mga kaibigan para hindi tayo mauubusan ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14+1 mga kaibigan. Ito lang ha, ang aking po namang tips sa inyo ha. Damihan nyo na po mga kaibigan ang bibilhin po ninyo para hindi po kayo maubusan. Kasi panigurado, kung pa, eto lang, may mga nagtitext dito sa amin, magpapasiguro na ako kuya boy, 10 box na ang aking bibilhin. Kung lahat po ganyan, yung gagawin po ng ating mga kababayan, kayo po ay iisa lang. Tapos sasabihin nyo, pakatapos na lang nito pag naubos. Kung maubos na, pagkatapos po ninyo ng inyong isang karton, wala na naman. Baka maubusan na naman. Pero sabi nga natin, talagang, kasi po yung adi po naman mga deliveries mga kaibigan, talagang hindi na po talaga magkamayaw. Nahihirapan na din po talaga dahil sabi nga nila, katatalikod lang namin kuya boy, tumatawag na naman yung mga butika na paubos na ang kanila po namang mga stocks na ibinababa pa lang namin. So ganun po mga kaibigan, kaya tip lang po sa inyong lahat mga kaibigan, sa ating mga kababayan, damihan nyo na rin po yung pagbili ng ating rice coffee mga kaibigan. Para hindi magkaubusan man sa mga butika, meron kayong medyo matagal-tagal na ano na konsumo ng ating rice coffee. Ayan po mga kaibigan. Ito another first caller natin on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jan po, si Jan.
0: Jan, okay. Taga saan po kay Tatay Jan?
1: Taga Bungabon. Oriental Mindoro.
0: Oriental Mindoro. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa. Ngayon ko lang kasi narinig yung rice coffee. So, tatanong lang ako kung saan ba may available noon.
0: Yes po, dyan po sa Oriental Mindoro, tatay. Tama-tama, dahil paparating po dyan na, tatay, yung ating po namang, yung ating po namang delivery sa inyo dahil nagkakaubusan po, tatay. Kaya tama-tama, papunta dyan yung ating po namang deliveries. Sakto po naman, makakapagsimula kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee sa Oriental Mindoro po, tatay, sa lahat po ng mga butika dyan sa inyo. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, available po yung ating rice coffee, tatay. Paano niyo po nalaman, tatay, yung ating rice coffee po pala?
1: Naririnig ko kasi sa mga nagbibigay ng
0: testimony.
1: Mga listeners nyo. So,
0: apo.
1: So, gusto ko yung itry.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman din, tatay?
1: Meron kasi akong retinitis pigmentosa, yung sa mata.
0: Sa mata, apo. May mga naririnig po ba kayo dito sa ating programa na natutulungan sa kanila po namang mata sa pag-iinom ng ating rice coffee at yung pagpapausok sa mata ng ating rice coffee?
1: Meron ako naririnig na, kaya lang yung sa case ko kasi wala pa ako naririnig tungkol sa mga ganitong bagay.
0: Marami na, tatay, na natulungan ang ating rice coffee pagpatungkol po naman sa mata. Ang ginagawa po nila, kada timpla ng ating rice coffee, tatay, pinauusukan, di ba? Kasi sa isang cup na mainit na tubig, kapag nilagay mo yung isang sachet ng ating rice coffee doon, siyempre, hihahalu-haluin po ninyo para lumamig ng konti, para kayang-kaya nyo na yung init. Diba? Umuusok yun dahil mainit yun. Yung usok na yun, tatay, patatamain nyo sa mata. Every time na kayo po ay iinom ng ating rice coffee, kada timpla po ninyo, gawin po ninyo yun, tatay. At huwag nyo lang susubukan. Sabi ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, wag lang po ninyong susubukan. Kasi kung susubukan ninyo, baka makadalawang karton lang kayo, tapos na. Ito po kasi ay proseso. It's a process na kung saan nililinis po naman ito ang buong sistema ng ating katawan. So dapat po tuloy-tuloy. Kasi sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa mga kinakain po natin, sa mga hindi disiplinadong pagkain. Kung araw-araw tayong kumakain, yung ating rice coffee po ay cleanser, yung ginagawa sa loob ng ating katawan. So dapat po, nandun lagi yung ating rice coffee para lagi pong nalilinis yung ating po namang katawan.
1: More or less, magkano bang isang box?
0: Yes, tama po yun. Ang isang box po ng ating rice coffee, ang SRP po nito, 180 pesos lang per box. Sampung sachet po yun, tatay. Kung lumagpas man doon yung presyo, ano na po yun ng mga butika, baka nagpatong lang ng konti kasi kung malayo kayo. So, ganun lang po. Basta, doon po nagre-range yung ating po namang rice coffee kasi yung SRP po niyan is 180 pesos lang per box. Hanapin po ninyo, tatay, po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Wala ba niya sa online, halimbawa?
0: Meron po. Meron po sa Shopee, tatay. Sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, available po yung ating rice coffee. Dito po kayo mag-order. Ibibigay ko po sa inyo para kumbaga legit, kumbaga yung o-orderan po ninyo. Sa rice coffee po, sa Shopee, Rice Coffee MNL. Yan po yung legit na account po natin, MNL. MNL, Rice Coffee po yan. Sa Shopee po yan, tatay. Sa Lazada naman, ang account po natin, Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1.
1: 14-in-1 plus 1.
0: Apo. Ang spelling po, tatay, alam nyo na po, ha?
1: R-I-S-E.
0: Tama po yun. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton para hindi po kayo magkamali. Kasi pangit po kung sa una pa lang magkakamali tayo, nawawalan po ng gana yung ating mga kababayan pag nagkakamali. Opo.
1: Topic.
0: Opo, sana po doon po sa mga nabanggit ko, MNL, Rice Coffee MNL sa Shopee po 'yon. Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1 sa Lazada naman 'yon. Yan yung mga account po natin na legit po naman na pwede po ninyong pagkatiwalaan kapag doon po kayo nakapag-order kung online po, tatay. Sa online kasi, tatay, magkakaroon po ng shipping fee. May additional po yun.
1: Ay, okay lang yun. Kahit na mag-shipping rate.
0: At least, door-to-door talaga. Tama po yun. I-deliver po sa inyo, door-to-door dyan sa inyo. Tama yun.
1: Tama. Thank you sa pagbibigay ng idea kung paano ako makaka-order.
0: Tatay John, wala pong problema. Pleasure po namin yan dito na kayo po'y nagtatanong kasi yan naman po talaga yung layunin po namin na maibahagi po sa inyo yung kagalingan, yung kagandahan po ng ating Rice Coffee. At matulad po kayo sa ating napakarami ng mga kababayan ang natutulungan dahil po naman sa pagiinom tuloy-tuloy ng ating Rice Coffee, Tatay.
1: Nako, maraming salamat. Magtitake ako niyan.
0: Kami po yung dapat magpasalamat, Tatay, sa inyo. Maraming salamat po sa inyo.
1: Pagka dumating yung time na na-try ko, then tatawag ko ako para
0: yes, Tatay. Yes po, Tatay. Aasahan ko po yan, Tatay. At kung may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, ma-share din po natin sa iba para yung iba natin, mga kababayan din po, ay matulungan din po natin.
1: Tama po. Thank yes, you po. Very much.
0: Thank you very much. God bless po, Tatay. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po mag-iingat, Tatay. Salamat po.
1: Thank you
0: very much po, Thank Tatay. You. Maraming salamat. Si Tatay John, dyan po naman sa Oriental Mindoro, mga kaibigan. At sa mga taga Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, on the way na po yung ating deliveries papunta po dyan sa inyo. Sige po mga kaibigan, at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin hatid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang...
2: Si Kuya Boy?
0: Yes po, si Kuya Boy po ito. Sino po sila, Tatay?
2: Si Penny Franco Cabillan.
0: Ano pong pangalan, Tatay?
2: Penny Franco Cabillan.
0: Penny. Mm-hmm. Okay po. Taga saan po si Tatay Penny?
2: Lucena City po.
0: Wow, okay. Ilang taon na po si Tatay
2: Ako
0: Penny?
2: Ako po ay nakikinig dito sa... Salamat
0: po. Opo. Saan po?
2: 93.3.
0: Ah, okay po, Tatay. Tatay Penny.
2: Nasi po ako nakikinig ng Rice Coffee. Ako po nagkaroon po ng problema sa aking pagkatao.
0: Ano po yun?
2: Parang hindi na active itong akin, baka sakali.
0: Oh, tatay, alam niyo po ba na may mga testimonya na tayong patungkol dyan na natulungan po ng ating Rice Coffee. Sabi nila, rumirespeto na daw po, Tatay. Rumirespeto na daw po yung dapat na dati hindi rumirespeto, ngayon daw po rumirespeto na.
2: Ay, hindi pa po ako nakaka-try. Kaya po
0: magtatanong
2: ako.
0: Opo, Tatay. Simulan niyo na po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Dapat po, Tatay, tuloy-tuloy.
2: Hello po.
0: Tatay?
2: Si Penny Franco Cabillan po.
0: Tatay Penny.
2: Penny Franco po.
0: Tatay Penny. Papa. Tatay Penny.
2: Taga Lucena City po.
0: Tatay Penny. Tatay Penny.
2: 53 po, 53.
0: Tatay Penny. Dito na po kayo sa ano, sa telepono makinig. Huwag na po diyan sa radyo kasi magugulo tayo. Tatay Penny. Hello po. Hello, Tatay Penny. Yung pinakikinggan niya na yung sarili. Tatay Penny, sa telepono na kayo. Para magkausap tayo ng tuloy-tuloy. Pinakikinggan niya talaga yung sarili niya eh. Sige, antayin natin. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ko ha. Hello po, Tatay Penny. Okay lang, antayin natin si Tatay Penny. Pinakikinggan niya yung sarili niya eh.
3: Tatay, simulan niyo na po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Dapat po, Tatay, tuloy-tuloy.
2: Sige po. Titisingin ko po.
0: Tatay Penny.
2: Opo. Opo. Titisingin ko po.
3: Tatay Penny.
2: Opo.
3: Tatay Penny. Tatay Penny.
2: Hello? Po, ako na nga po.
3: Tatay Penny.
0: Eh, naantay natin si Tatay Penny.
3: Dito na po. Dito na po kayo sa ano, sa telepono makinig. Huwag na po dyan sa radyo kasi magugulo tayo.
2: Sige pa.
0: Tatay Penny, okay na?
2: Apa.
0: Tatay Penny, patayin nyo na yung radyo.
2: Patayin
0: mo na.
2: Okay.
0: Kasi magugulo tayo kung doon ka makikinig, Tatay Penny. Kasi may delayed po yun ng konting minuto. Tatay Penny, simulan nyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee para dyan sa problema po ninyo. At hindi lang po yan, Tatay Penny, yung problema po ninyong dinadanas ngayon. Kasi pwede po kasing may problema pang mas malalim dyan po sa inyong mga pinoproblema ngayon na pwede pong maayos ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Kailangan po natin, Tatay Penny, araw-araw yung pagiinom ng ating rice coffee.
2: Tsaka po ako may ano din po, ako acidic din baka sakali pong madali.
0: Yes, Tatay Penny, napakarami na natin mga testimonya patungkol dyan. Natulungan ng ating rice coffee, Tatay Penny. Okay po?
2: Sige po. Salamat po.
0: Tatay Penny, alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po. Tatry nga po ako sa ano.
0: Opo, ang ating po namang
2: drug.
0: Yes, Tatay Penny, halos diyan sa Lucena, halos lahat po diyan meron ng ating rice coffee sa mga butika. Basta hanapin niyo po, Tatay Penny, yung kulay gintong dilaw na karton.
2: Kulay dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling ginto. Spelling po, Tatay, ng rice coffee, ng rice, R-I-S. S-E. Apo, rice, coffee. Bangon, kung sa Tagalog, rice. Hindi po bigas. Okay po, Tatay Penny. Dapat po alam niyo po yun. Para hindi kayo magkamali. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton.
2: Sige po, salamat po.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay Penny. Kung sakaling kayo po umiinom na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
2: Opo, pag nabuhay na. Babalitaan
0: ko kayo. Okay po, Tatay Penny. Maraming salamat po sa inyo. God bless. God bless po, Tatay Penny. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Kayo po, mga kaibigan, si Tatay Penny. Nang Lucena. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan, hindi ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice plus Herbal Capsule. At yung ating Rice 3-in-1 Kojic Soap mga kaibigan. Sige. Tawag pong muli mga kaibigan, ano po ha? At dyan po sa Lucena, sabi ko nga kay Tatay Penny, lahat po naman halos, lahat ng mga butika po dyan mga kaibigan, ay meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kaya hindi po mahirap na maghanap po ng ating rice coffee dyan dahil halos po lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, meron po ng ating rice coffee mga kaibigan. Kapag kayo po ay tumatawag na at nakapasok na kayo sa ating programa doon na kayo sa telepono mag sumagot. Ano po, doon na kayo makinig. Wag na po doon sa ano sa radyo para hindi po tayo na aantala doon sa alam, pinagiging ganit Tatay Penny. Pero okay naman po 'yon at natutuwa po kami dahil live po tayo doon. Kaya lang ang problema lang may konting delay ng konti. Ng napaka konting segundo yung delay po mga kaibigan. Kaya doon na po tayo sa telepono makinig. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
4: Dito kayo po, puto Boy din po, pangalan ko.
0: Ah, Tatay Boy. Okay, taga saan po kayo?
4: Tag-Kawayan, Quezon po.
0: Tag-Kawayan, Quezon. Ilan taon na po si Tatay Boy?
4: 57 po.
0: 57. Kayo po ba, Tatay Boy, umiinom na rin ng ating rice coffee katulad ko?
4: Oo, nakalima na akong kahon.
0: Nakalimang kahon na po kayo. Tama. Opo. Tatay, paano niyo po nalaman yung ating rice coffee?
4: Lagi po ako nakasubaybay sa inyong programa.
0: Maraming salamat po, Tatay. Tatay, nakinig po kayo sa ating programa. Napakinggan niyo po yung lahat ng mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan ng ating rice coffee.
4: Oo, maganda na ang pakiramdam ko ngayon.
0: Bakit po? Ano po yung dati po ninyong mga iniindang karamdaman, Tatay?
4: Yung pinipulisipan po. Ngayon po yung naitawag ko na po sa inyo ito minsan.
0: Apo, ano yun?
4: Po yung nagkaroon ng sakit na TB.
0: Apo, tapos?
4: nung sumukan ko po yung rice coffee, maganda na ang pakiramdam ko.
0: Bakit po noon, tatay, kapag meron pong sakit na TB, tatay, ano yung pakiramdam? Ano yung pakiramdam po ninyo, tatay, na hindi nyo po gusto sa inyo po namang araw-araw?
4: Yung pong wala akong ganang kumain.
0: Tama.
4: Tapos ay, ay para akong paghihin ay...
0: Wala kayong ganang kumain, tatay?
4: Oo.
0: Tapos...
4: Laki nang mag-sip.
0: Mm-mm.
4: Tapos po ako ay kumuli ng rice coffee.
0: Mm-mm.
4: Ano pa lang, mga lima pa lang, siya pa lang naubos ko.
0: Mm-mm.
4: Nararamdam ako ng kakaiba.
0: Opo. Tapos, tatay, ano yung mga naramdaman po ninyong... lumakas po ba yung katawan po ninyo?
4: Lumakas po ang katawan mo. Tapos ako po ay maas na akong kumain. Tapos ay maas matulog.
0: Malakas na malakas na matulog. Tapos malakas na kumain.
4: No.
0: I see. Opo, tatay. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay?
4: Ay, yung mga kapatid ko, tatlo.
0: Very good po yun. At
4: yung nanay ko.
0: Ah, okay
4: kasama
0: po.
4: Yung nanay ko.
0: Kasama yung nanay po ninyo. Very good. Ilang taon po si nanay?
4: 85 years old.
0: 85? Wow. Opo.
4: Uh-huh.
0: Umiinom na rin ng ating rice coffee?
4: Oo. Uh-huh.
0: Very good yun, tatay. Napakaganda nun.
4: Oo. Uh-huh. Kaya ako rin papasalamat ko yung programa na bago ang pakiramdam ko at ngayon po ay malakas na uli.
0: Mm-mm. Tuloy-tuloy pa rin po ba, tatay, hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Oo.
0: Maraming ito salamat.
4: May reserve akong dalawa na uli.
0: Ayaw nyo nang maubusan?
4: Ayaw ko maubusan. Pero sa ano po, yung tabalon sa farmasyo ako bumibili.
0: Mm-mm. Meron po ba lagi?
4: Meron po.
0: Mm-mm.
4: Dato meron. Dahil may mga tindan na rin mo di gawin.
0: Very good po yung tatay. Tatay, ano na lang po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na hindi pa umiinom ng ating rice coffee, tatay?
4: Ay pa, ang akin lang po ay subukan niyo po ang aming rice coffee.
0: Mm-mm.
4: Marami yung gumagaling. Isa na po ako na mayroon nagkaroon ng sakit na TB.
0: Mm-mm.
4: Napaganda po yung sa katawan. Yung po ang mga epekto nito kaya... Bumili na po kayo, huwag na po kayo patumpik-tumpik.
0: Tama po. Tatay, maraming salamat po sa inyo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee, tatay.
4: Opo, maraming salamat po kay Boy. Ito kayo.
0: God bless po, Tatay Boy, at mag-iingat po kayo lagi. Salamat po sa inyo.
4: Salamat po, maraming salamat.
0: Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. Ang ibigan, dyan na po, nagtatapos ang ating po naman pala dundunan. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pag nakalusugan, sino po sila?
5: Pwede na rin sa kanilang
0: kampo. Nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
7: Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
9: May malawak na talakayan
8: at Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay. Iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi. Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika. Lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Neymar. Dodo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2026.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanya.

0: at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutub alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katawan.

0: As ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: May mga kwentong hindi kayang itago, may mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga, bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, sigurado

0: Adong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dayan.

0: Dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibang bandera mo.
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
5: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang grand raffle draw sa June 8,

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 3 ng hapon. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya.
1: Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar.
15: Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
15: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at sa
13: serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iba

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ECR Dry Goods Store.
3: ECR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng

0: po at magtinda siya ng Mart Cafe. Ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
1: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
4: Hoy, happy hapon na.
5: Just an old song, but I used to sing it with my father.

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radio Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
2: Hoy, happy

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store.
0: di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Dorawan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo.
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
14: Basta radyo, ibandera mo.
16: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Chocomix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo

0: Itong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal

0: check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Banterang FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Choco linam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo.
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
14: Basta radyo, ibandera mo.
16: Tunog kalye.

0: Bera, Katarmon.
1: Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nang isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bandida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Gina Bandera! Isang makulimlim na umaga sa ating lahat. Ano, tinatamal bumangon? Tapyahan ko ikaw tubig. Pero hindi malamig, mainit. Kasi malamig ngayon sa atin ngayong umaga. Hindi ko alam mamayang hapon. O mamayang patanghali kung

0: Kasi ngayon nararamdaman ko yung lamig. Sana kayo rin nararamdaman ninyo, ha. Pero baka mamaya nagpapainit na kayo dyan ng ano, ha, ng tubig. Kasi nga magkakapi kayo, mga kabandera. Kayo talaga aga na iniisip ninyo, ha. Anyways, magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Sa mga nakantabay at gising na gising na sa mga oras na ito at nag-abang sa programang Gising Norte.
1: Gising Norte!
0: Oo, yung tipong kanina pa, gising na gising na talaga yung diwa, ha? Oo, nag-e-enjoy sila ngayon. Sana all nag-e-enjoy. Happy Fiesta, Katarman! Oo, papatunan na si Papa Prince, ha? Mataga Katarman didi. Ay, pwede na kayo mag-text, tumawag para sa iyong mga pa-shouting, ha? 0969-07-1621 ang ating linya na pang malakasan. Once again, 0969-07-1621 at live na rin ho tayo ngayon, ha? Sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, Kabandera. E ano pang hinihulat ninyo? Nakamali pa eh. Oo, live tayo ngayon sa Radyo Bandera Katarman at sa inyo mga Radyo 88.1. Ito po ang nakakasama ninyo, si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe pa sa programang Gising Norte, ha? Abatiin ho natin itong mga kabandera ho nating mga nakikinig na sa mga oras na ito, especially kay Jana C. Ang sabi ni Jana C sa atin. Good morning po sa iyo, Papa Prince, at sa lahat ng mga taga-Norte dyan. Sa mga nakatutok pa lang, isang maulan na umaga na naman, Papa Prince. Suspended na naman daw ang pasok dito sa Paranaque, gawa nga po ng sama ng panahon. Hindi lang dito sa Paranaque City, maging dito sa Northern Samar, nararamdaman din namin ang makulimlim na hapon na umaga. Oo, ngayong umaga dito. Wala kay Madam Richella Umiktin. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Hello, good morning. And bam kay Anna Lina Infante, morning. Wala kay Madam Richella Kapikit, Papa Prince, habang namamati sa imo, umagang kay ganda. Hindi na pala to Gising Norte, umagang kay ganda na. Oo, baka kay ma'am, ano, ang umaga ni ma'am ay nagiging maganda kapag nakakabati siya, sinisinga aton programa kada araw. Kay hype na hype. Wala ka Joshua Bulan, good Friday morning, Papa Prince. Pa-shoutout din sa

0: Barangay Pio del Pilar, very northern Samar. Shout out din Androl at Flores family. Thank you po sa pagbasa. Sayo ayo manggad papa friends kaya tingali man la mag-uran na nya makasaribo man la sa tanaman sa aton na mga kabarangay at mga kapitbahay ta. Yes, of course. Yan yung inahanap-hanap nga natin ngayon, yung ulan mga kabandera, kasi sobrang init. Alam nyo ba pagtanghali na alam mo yung tipong kahit bagong ligo ka malagkit ka pa rin. Oo, grabe na ngayon yung init. Pero buti ngayon naman lumamig-lamig kahit pa paano. Wala kay Clyde Lister Herrera Simpis. Good morning, Papa Friends. Hello, good morning sa mga taga Makagtas, ha? Maupay nga aga. Okay, nakatutok na rin sa atin si Ronel Acodicin. Good morning, Papa Friends. Sabi niya, hello, good morning sa mga taga Barangay San Agustin, Bungto, San Mondragon. Maupay nga aga. Wala kay Len. Good morning, Papa Friends. God bless po at sa programa ninyo. Ayan, walang anuman. God bless you too. Dagdag ni Clyde Lister. Shout out to all Makagtasanon nga always na mamati sa Radyo Bandera Katarman. Pabati especially sa Nimpis family. Oo nga, always na mamati liwat sa imo idol, Papa Friends. Ayan, maraming salamat, ha? Request daw ng Digidi. Ay, tumatanggap na si Papa Prince ng Color. Sa mga gustong tumawag, tawag lang kayo mga kabandera. Parating nga di sa sitio Banihit, Papa Prince, sa Infante Family, Karanong Tunog, Karanog Tunog at Humadjaw. Good morning dyan sa inyo, Ma'am Annaline Infante. Salamat permi Idol Papa Prince. Mula yan naman kay Clyde Lister Herrera Simpis. And ito, mahaba-haba to, ha. Sabi ni Michelle Balangkit, good morning, Papa Prince. Pa-shoutout po sa nakhipag kay Bim Bim. Happy, happy birthday, stay pretty and good health. Salamat sa pagbasa. Maraming salamat din, Michelle Balangkit. Taga saan po kayo, Michelle? Oo, kasi parang listeners na ho natin talaga ito lagi. Maraming salamat yung mga bagong listeners at yung mga matagal na taga-subaybay sa programang ito. Maraming salamat pa rin ho sa inyong lahat. Wala naman kay Papa Z. Marami kaming mga papa dito, ha. Good morning, Papa Prince. Papukaw la, Papa Prince. Ito ako, Magtala Iroy, na magkaturog, kabuhat na kama. Mama Karen and ano daw, 30. Pukawa, Papa Prince. Hala na!
1: Aray ko.
0: Pukawon ta na ito, pang malakasan. Abrido yung speaker nga, igunik na doon kay Basi. Magibati pati kapitbahay.
1: Aray ko.
0: Pukawon tago din eh. Pagmata na! Ipapamata ka kasi masawa nga si Papa Z. Papa Z kasista. Maharap ko kunwari sa pagpukaw. Harapi-hapa. Oo, mayroon ang pagpukaw. Ikan, masawad ka. Aro, guringin sa talinga. Yan na mismo. Dali na! Sabi niya, from Lapinig, Putong, ngayon ko no, Papa Prince. Hello, good morning sa mga taga-Lapinig. Wala naman kay Ronel Acodicin, pa-shoutout po kay Tatay Juanito at Naistila na masarap gumawa ng pansit. Aba, matik man nga sa susunod. Gaano kasarap yung pansit. Pa-shoutout Papa Prince sa mga taga-barangay Ninita Mondragon, Northern Samar. Sabi ni Joshua, pa-shoutout sa nakon umangkon ng happy 21st birthday kay Chiminjo Menjola. Oo. Dita sa barangay Dalakit, more blessing to come. Stay pugi, love you umangkon. And thank you po, Ryan, kay Joshua Bulan. Dami nagbe-birthday na naman ngayon, mga kabandera. Happy birthday sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Next na, tawag na 0969071623 ang ating linya. Once again, 0969071623 para malaman natin kung mga taga saan yung mga nakatutok sa atin. Oo, maliban sa mga nanunood. Aba, syempre, mayroon ring nakikinig. Malamang. Isa pangali sa Facebook, nakabati na ka. Nakakulaw pa, ano, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Ano? Sa mga taga-barangay, bye-bye, maupay nga aga sa iyong atanan. Magparamdam na kayo dyan. Paramdam mo sa amin yung... napakagandang umaga mo ngayon. Anyway, magkape na kayo, mga kabandera. Sino ba yung mga nagkakape na sa mga oras na ito? Oo, kabandera, mahilig ka ba magkape? Ito yung pinakamaganda, mga kabandera. Yung best cafe green na kaping ora, palpitation and remaslom sa iyo, sorok-sorok, mapapalit na ito sa ngataran yung mga pharmacy din sa Bungtong, San Catarman, mga kasangkayan, ha? Makulimlim ko din ni Papa Prince. Oo nga, pati dito sa Katarman. Shoutout kay Jana. Ay, kay Jana Sin, ang Paranaque City, mula yan kay Ronel Acodisin. Oo, Jana Sin, mag-ingat kayo dyan, ha. Baka mamaya lumakas yung ulan dyan. Eh, magbabaha na naman kayo. Oo, mababawasan na naman yung mga customer ninyo. Aray ko po. Alas 6:03 ang oras sa Bagus nga Kapuluan sa Pilipinas, mga kabandera. Maligtugtugan muna tayo, tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, Ibandera mo.

6:21 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabendera. Welcome back sa ating programa ang Gising North. Kasama pa rin si Papa Prince. Papa muna, Prince, masarap ngayon gumawa ng champurado. Kaya ako mamaya pupunta ako ng merkado pagkatapos ng programa at bibili ako ng pilit. You know the pilit? Pang champurado nga ni... Oh, tapos ang bahala ngayon ng tablilla, no? Ito ko ang god. Ito pure na tablilla, yung ginagawa mismo. Okay. Ito yung mga shashi-shashi. Isa yung ginagawa lang nila. Masarap yon. Masarap ngayon, padisan san champurado, magprito ka sintambar. Gagawa yan siya. Get your... Aray ko. Aray ko. Sana wag umulan mamaya pagkatapos ng programa ko kasi pupunta ako ng merkado, bibili ako ng pilit. Yung champurado ako. Gusto kong magluto ngayon ng champurado. Ang sarap pa. Mas mainit-init pa talaga. Tapos ang tamban, giasini. Ang padisang pasan kapi. Okay. Na best kape green. Ang kaping ora palpitation yung derimaslom sa iyo, sorok-soroka. Mapapalit na itong sangataran yung mga pharmacy dito sa Buntusan, Kedarmay.

0: Aba-aba! Sabi dito ni Ronella.
1: Tumawag ka naman mamaya dyan, Janice. Oo, Papa Prince, hindi ko na kasi naririnig yung boses simula nung tumawag ako eh. Kaya, Papa Prince, miss ko na yung boses mo. Tumawag ka daw ko na kay Papa Prince kasi namimiss na daw yung boses mo.
0: Makulimlim din dito sa Bye Bye Bugko, Papa Prince. Pa-request po ng 88. Apo, syempre, pipili natin. Nandito yan eh. Mula naman kay Lian Zacarias. Pa-shoutout man po. Shoutout! Ayon sabi ni Janice, thank you po Papa Prince sa paalala. At sa iyo rin, Ronel, thank you very much again sa walang sawang pagbati sa akin. Sana all. Ay sabi naman ni Ma'am Michelle Balangkita, tagapambuhan po ak Papa Prince. Good listeners po ak sa Radyo Bandera. Shoutout dida sa mga taga-barangay Kababtuan, Pambuhan, Paggamatakam na dida. Wala, nag-iisug. Hello kay ano, sabi niya pa-shoutout. Sabi niya pa-shoutout man po sa mga taga-barangay Pitipo. Wala kay Lian Sangarias. And sabi ni ano ni Janice, okay lang po through video call. Wala po kasi akong load. Naka-wifi lang po ako. So, walang problema. Janice, basta ikaw nanginginig pa. Wala naman kaya Joshua Bulan, namahaw ka na Papa Prince, tagan ko ikaw sinarmungsong balidya na mo didiya. Tatagan mo pero kay balidya. Sige, ipadala mo na lang dito. Diyan na si buong puso kong tatanggapin niya. Ah, diyan na si Joshua Bulan. Hoy, masarap din yung ano, yung sarungsong. Oo, masarap din ito ni Palisal sa Kape, Kabandera. Kala ninyo, ha? Good morning, Papa Prince. God bless po. Mula naman yan, kay sino ito? Aha, si Ma'am Marina. Yan. Manda, ginoo ko. Nag-ano kasi siya, pag may nag-o-comment, tumataas agad. Kaya hindi ko nakikita agad dito. Kabandera, pwede kayong tumawag 0969-071-6213 via messenger, hanapin lamang Papa Prince 949. Dali. Oo, kasi namimiss na daw ni ano ni Ronel yung boses mo sa radyo. Pakibilisan, Janice. Pero may buti may pasok kayo ngayon, Janice. Oo. Kasi di ba sabi mo suspended, siguro yung paralan lang. Hindi naman lahat ng trabaho is matuspend, di ba? Tawag ka na, sabi ni Ronel. Tawagin mo na siya. Gusto niyo pa nga, ano kayo eh. Pagkatapos ni Janice, si ikaw naman. Oo, mga puto at Papa Prince, puto na... Ano no, lagiway? Lagitway? Marasal at... Lagitway? Yung kuwang ba ito? Ito utanon? Mga kabandera? Ito utanon ba ito nga lagitway? O nga... medyo malapuyot siya. Malapuyot. Iba yung isip mo sa lapuyot. Aga-aga pa naman. Yes, pero ngayon, parang nag-creep tayo ng ano, nag-champurado.
2: Champurado, yeah!
0: Banayan ko rito, Papa Prince. Mao. Ako kusuga diri sa Katarwan, lagi-why. Lagi-why. Ano ito? Lagi-why. Nga randi day sa Katarman. Jesus, man daw mauna ini. Kaya iba-iba kasi niya na sa mga kuan. Oh, mo pala gina-explain ni Clyde Lister. Eh. Tagapalapa ngayon si Clyde Lister. Yung nga dila sa Katarman. Okay, banayan ngayon at to. Sige. Mao, mao, mao. Ang aras itong sa amo, banayan. Sito. Marasa liwat itong banayan, id-iron, himon jambol. Hulog-hulog. Marasa. Di ba may tanggini mo nga kasaba cake? Kung di ako nagkakamali. Pa-shoutout po nga ito sa Barangay Bunker, San Marino, Inano Family, na always na mamati sa Radyo Bandera Katarman. Salamat po, permis sa pagbati. Yan. Sa mga taga-barangay Bunkerohan, maupay nga aga, mga Inano Family. Inaano ka nga ni Iday. Kay diri na tadong an imo paglakaw. Ray ko. Tawag na 0969-071-6213. Papa Prince 949 sa Facebook para sa mga gustong mag-PM. PM mo na ako.
1: Opo, Papa Prince. O, diba? Sabi ko na, ikaw ba ano, Ma'am Richelle, nagluluto ka ba ng ano, ng kamuting kahoy na hulog-hulog? Tapos minday inday-inday pa, diba? Yung iba-iba yung kulay. Binibilog, tas iniiba yung kulay, tapos ginugulong-gulong sa nyog. Sarap nyon! Dance! My God, gasi. Tapos mabango-bango pa siya. Oo, sino ba yung mga nagkakape ngayon sa mga oras na ito habang nakikinig ng programa ni Papa Prince? Ano ba yung mga kinakape ninyo ngayon? Oo, kapinit sa hangin din ni Papa Prince sa bungko, kaya piki kami sa bye-bye. Hoy, ingat kayo dyan ha. Huwag kayong maliligo pag malakas yung alon. Delikado. Bali na maligo kayo dyan sa loob ng bahay ninyo. Huwag lang kayong maligo sa dagat at baka tangayin kayo. Oh, hindi 'yun na nakakatawa mga kabandera, pero totoo 'yun. Kaya 'yung mga mangingisda natin pag nagsabi sa taas na bawal mangisda, huwag kayong mangisda muna, utang na loob. Kahit pa sabihin natin na wala kayong ulam, pwede naman ho nating masolusyunan ito, 'di ba? Pwede naman nato mangutang la muna kam sardina. O kaya mayaon ka mga utanon sa iulibot sa iyong mga panimalay, 'di ba mga kasangkayan? Ay wala kang pagkato sa dagat, kay niyan, di ba, may mga tao nga da na di rin na nahibabali. O kaya, ningangato sa ibang lugar, natugi na. Maraan na sira kinabuhi tungod kay ginkuanasan kabaluran sa kuan sa dagat. Ano, mga kasangkayan? Sabi niya, ano, opo, pero di rin man baligya pangkaon lang. Sana all. Tagi man, padulong si Papa Prince. Mula naman kay Lister, bulo na ako. Advance happy fiesta po nga di sa Katarma Northern Summer. Kailan yung fiesta talaga dito? Bukas ba? Or ngayon, Disperasa? Morning Papa Petra, pagkapagit mula naman kay Tita Roda, replika Muscosa from Artiche Eastern Summer. Mopay nga aga. Oy, may listeners din tayo from Barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Summer. Oh, si Ilgat, palaging nakatutok pala rin to sa atin. Si Tita Roda from Barangay Garden, Artiche, Eastern Summer. Oh, parang hindi lang to gising norte at east na, no? Dapat palitan pala yung programa natin. No? Gising norte at east. Tugtugan muna tayo mga kabandera. Manatiling nakatutok dito lang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmaan. Basta Radyo! Ibandera mo!

0: Oh, hala, Jandre. Ikda na dito. Kay ikaw na masunod nga tuturi yun.
1: Doktor, kay masuol.
0: Ay, naman dito ibang ang kabataan. Kaya wara pagsuod nga masuol. Hala na, ikda na dito. Hala, ikda na.
1: Doktor, tatay, masuol.
0: Ay, nga bata, mga kadamo sa arte. Hala na, kaya kauman mo, ako na sino na masunod.
2: Ay 88.1 Radio Bandera.

0: Alas 6.39 ang oras sa buong kapulan ng Pilipinas. Mga kabandera, oras gintara sa iyo sa San Miguel Pelpels and the True Global Filipino Beer. Papaghihapon natin ang best coffee green gabing ura palpitation kundi maslom sa iyo surok-surok. Papapalit na ito sa katanang mga pharmacy din sa buong Tosan, Katarman. Ginighapon ang napapamatian niyong programa Gising Norte kada aga alas 5.30 top to alas 7.30 San Aga. Monday to Friday didi lamang sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Basta radyo, i-bandera mo, kasama mo pa rin nag-isa mong papa. Papa mo na, prinsipe pa. Ito po si Papa Prince, mabuhay and good morning. Sabi ni Norinel, pakiplay Papa Prince ng title na song Nakaka. Anong nakak? Bago ba yan? Nakak or pakaka? Ito, aray ko, pakaka. Malunggay pandisal naman, Papa Prince. Pa-request ko, sayawig agun o Papa Prince. Diri a kay Kuan.
1: Ayaw!
0: Benak my screenshot. Hello, good morning kay Jennifer Mindez. Sabi niya, good morning Papa Prince. Kapi daw tayo. Sige, mauna lang ho kayo. Oo, actually nagkakapi na ako. Kinakapi ko best coffee lagi. Kaya nga hindi ako nakakaramdam ng palpitation, mga kabandera. And of course, sabi naman ni ano, ni Richelle, maupay lang ako no basta patron kay damo ko ng pagkaon. Pero makuri man makapamatron kay makaharado kay banging kamahiluan. Aw, parang ngayon tong dugtong ano. Wala si to na nagdugton, pinabuot lang naman. Diri na mo ginasahan anwara kwarta didi kay puro la niyan na niyan ang bayada. Kay did kay puro la niyan na niyan ang bayada. Kay dito kami nagbabalidya sa luyong

Pera, yung mga nakikinig dyan na mahilig umutang tapos di man na marunong magbayad, ah. O ito pa rin, pautangak, buwas na la. Utang ko no, buwas na la. Tub-tub, ano? Ang buwas na ibanan is buwa na la. Wara na ma, di. Mayroon mga pangako nga napako na. Bakit sa madi, pautang agad, ah, kay nanginaang langod kami kuan, wara kami ging kakaon. Waray kami kuan, waray kami bugas daw yan, ah, kay si Arok, ato nasag ka pala, kay maglulukad. Sa kasimana pagulitun nga iya pagdangup nga to, ma. Sa sunod pa ito siya malugsad. Pero kay pag ang bayad ko nala, ma, di, sa paglugsad nala ni Arogin, makapisar nala sa lukad niya. Pero yan na, pautang agula muna kay kuan. Na ano ini? Magutom. Ay kay maluoy gud man kalma di, may tindahan man si Madi ano. Pautang gud ak Madi bisan la doon ito tamba, di kan sa kakilo nga bugas. Makakaon man la kami yan na kay bagi gutom gud man. Oo, babay na ko gadi ka sa paglugsad ni Mister kay naglulukad siya gid amoy gud nga iya ginlulukad. Dikan pag abot sa na pangako na. Napalit ka na ano. Uy Madi. Kay bagod mo, yan na kay. Kung man naman maglukad si Padi. Sigan, diri ka man nagbabayad. At ama di, pwede unina na la otro. Kay wara pababay di na mo lukad. At tupas ako ang pisaran. Wara ko no doon ang tagyaon san kuan. Amo gin pisaran, sanglit nga natingga ng lukad. Na mislook pa ada. Nano daw lano kami mga tao mga sansito. Wala namang masama basta kung totoo man ang ginsusugad talaga niya nga bagaw pa nga ni na adto pa wara pa kapipisar ang lukad. Pero kung napisar naman nga ng lukad di kang bibinuwa ka na adernit maupay. Adernit maupay sanglit nag-aaway kam ni Madi di ka na ipapautang sa sunod. Pag-uutang mo Madi pautang aksos Madi istoryahe. Diri na kasi pautang kay diri ka man maara magkuhan. Naano niya sini, diri ka maara magtagad sa nimo ginsumpaan nga pagbayad. Ang bagod mo, sadto nga mabayad kapag lugsad ni Padi. Yan na kay nagpisar na si Padi. Ada na nga yan sa iyo nakarawat ng kwarta, wara ka man lang ni pagbayad. Maram ka naman nga ang kwarta, ginpapatalibong ko iton. Oo, naluluoy kay naksay Madi pero kay ano huntaman kay naluluoy man liwatak sa nakalugaringon kay sansiton nga ni nga sige lang nakpautang di kan diri man ka maara magbayad ako lugod nalulugi nakakaon gad man kam kami lugod nga nagninegosyo diri na nakakao diri na kami nakakaon liwat kay di naman namo nababawi ang iyong mga pinangutang. At doon na nagkatitirok sa iyo ang among mga kwarta, di kan diri man lang ka maara mag-iban sa iyong mga utang at kalamay pa ka mano. Mao daw ito. Insugad pa kam nga pagturuhay ka. Diri kam nagtuturuhay. Mao ito mga nakukuha. Imbis nga pautangon pa kam, diri na kam. Di kan danay, ang nautang pagod na dumot. Ah, ito. Kalamay pa. Ang sugad ah. Ah, mao ito. Kay diri ka na napautang porque kay mayaman ka na. Kalamay po. Ah, kalamay ka pa man madi. Kay, wara ka la pautangan yan na kay nagmaan aka. Diba ha? Ah. Pero kay kontuhay ka magbayad, sus Madi, kada duok mo, tatagan ko ikaw. Basta pagsugal mo nga, maining nga oras, maining nga adlaw, mao na yung pagbayad. Kadi, nano sang kadiri, ano, kay nagbabayad ka man. Pero kay, imo man naging pahimaan, nano pa ang dahilan para pautangon ko ikaw. Diba? Waragad ako ng pahimaan, ay, kay sa sito nga, ang himaan ko, no, diri sugad san hinaram. Diba, mga kasangkayan, kaya nga, ni pag nahimaan ka, God, naghimaang ka, diri ka nagod pahihipwat, diri ka na pauro-utro. Ano mga kasangkayan? Masugod na, dinalak magniliya, Madi, kay bae mo naman ko nakya naging buboy-boy. Diri ko nito pamuy-boy ko no, Madi, kay totoo ko dito. Ano, sanglit ayo pagraraot aning buot, kung diri ka na pautangon, kay ikaw taman ngayon ang sala, kung ano nga diri ka naging papautang ko. Ano, kay kung diri ka lakuan, diri ka labuwaon, puro kala buwas-buwas, tubtuban na buwas na ibanan is naging buwa nala. Okay. May mga tindahan nga na paskil doon. Waray utang, buwas nala. Pagkada mo buwas, ada naliwat na kapaskil, waray utang, buwas nala. Walang hanggang katapusan na buwas nala. Aray ko po! Sabi ni ano,

0: Sabi ni Joshua, diri na mo ginaasahay nga ang record. Ay, nabasa ko na pala ito. Sabi naman ni ano, akbata didi papa prince, higi ko naan sayaw. Baka gisa sayaw, ito na yung bata, dancer ko dada ito. Sabi niya, makuri kasi papa prince, kay bisan ka magnegosyo. Oo, buy na. Buy na mano, an utang, waray pabinta. Makalalangot itong papa prince. Tibway, waray na. Oo, di ka, Dan, ikaw pag naalo-alo, hindi ka magpa-utang, ano? Eh, malalangot man siya, may ana-utang, di ba? Panliliparungan kapagod. Ah, kalamay pa man liwat. Na, ito, na-intrada ka pala sa negosyo, di ka, mao itong daw yun ang ginbubuha. Ah! Di rin maupay, kalamay pa. Masukad ka nala, iton, malan ako pansala.
1: Aray ko.
0: Bisan si Yaman.
2: Ayaw!
0: Masukad yung istorya mo, maaram ka madinga na intra pala nga ni Dini, nagtitikang pagulay ng negosyo, utangan mo dayon, kalamay ka pa.
1: Aray ko.
0: Oh, di ba pwede nga, baluan mo man, boy naman, no? Diri kay, utangan mo din, kadimalas, at talagang kang ginimalas, si pagulay na utang. Di may ko, ang balat sa... Ilarom. Ay! Sabi niya ano, sabi niya also didi sa barangay Makarit puro utang. Oo, pordoy ang nagnenegosyo. Oo, nakaka luma na yun papa prince, pero trending siya ngayon. Sige, hanapin ko yan. Nasa YouTube, meron sa YouTube. Kasi search ko sa YouTube, tapos i-download ko para may pasok dito sa ating mahiwagang playlist. Oo, kasi hindi pag wala siya dito sa playlist natin, hindi siya mapi-play, oh. Hanapin pa natin yan sa YouTube kung meron. 6:49 na ang ating oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Musunod na. Masunod na naton, balitaan. Oh, yung paspasa, mabilisang pagbabalita. Susunod na yan, kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. I-bandera mo.
3: Kasama si

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarma. Mga kabandera, muling sumasa inyong programang Gising Norte para ihatida ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, Agosto 28, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Sumasayang papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, mga kabataan nakararanas na ng insomnia dahil sa sobrang paggamit ng cellphone. Mga pasyente sa EVMC na may mental health disorders, karamihan mga teenagers. Sa ating lokal, PSA, mas maraming pamilya sa Northern Samar ang nakakaangat na sa kahirapan. NGCP nakatakdang magpatupad ng power interruption sa Northern Samar ngayong darating na Linggo. Sa national, pondo sa EFP Modernization Program nadagdagan ng 10 billion pesos sa 2027. Sa ating international, 7 nasawi, mahigit 150 sugatan sa pagsabog sa planta sa Russian Far East. At sa ating sports, Benedict Maturin inaasahang pipirma na ng kontrata sa Pelicans. At sa ating showbiz, Mateo Gudicilli nag-post ng ultrasound video. Sara Jeronimo, buntis na nga ba? Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, eksaktong alas 7 na ng umaga, mga kabandera. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Balita ngayon.
2: Nakikitaan na ngayon ng mga kaso ng insomnia o hirap sa pagtulog sa mga kabataan na inuugnay sa madalas o labis na paggamit ng cellphone at iba pang gadgeta. Ayon kay General Psychiatrist Dr. Mere Bernadette Igloso Alasa, bago lamang nakikita ang ganitong kondisyon sa mas batang edada. Anya, dati karaniwang nagsisimula sa edad 20 pataas ang mga nakararanas ng insomnia. Ngunit ngayon ay may mga kabataan na rin nahihirapang makatulog. Paliwanag ni Dr. Igloso Alasa, maaaring makapekto sa normal na pattern ng pagtulog ng mga kabataan ang paggamit ng gadgets, lalo na kung ginagawa ito hanggang gabi. May ilan din umanong gising o gising pa hanggang madaling araw at sa umaga na lamang nakatutulog na maaaring makapekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Bukod sa insomnia, kabilang din sa karaniwang mental health disorders, nararanasan ng mga kabataan ang depresyon at anxiety. Isa sa mga maaaring nakakapekto rito ang hindi malusog na lifestyle, kabilang ang hindi regular na pagtulog at labis na paggamit ng gadgets. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng tamang oras ng paggamit ng cellphone at gadget, sapat na tulog at malusog na lifestyle ang mga kabataan. Samantala, karamihan sa mga pasyenteng may mental health disorders na ginagamot sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC ay mga teenager, ayon kay Dr. Mere Bernadette Igloso Alasa. Ayon kay Dr. Igloso Alas, nakababahalang patuloy na pagdami ng kabataang nakararanas ng problema sa kanilang mental health may ilan umano sa kanilang mga pasyente na uuwi sa pananakita sa sarili kabilang ang paglalaslasa. Isa sa mga nagkikitang dahilan dito ay ang paggamit ng kabataan ng social media. Gayon din ang kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagkilala sa ibang tao online. Paliwanag din Gloso Alas, nasa yugtong pa lamang ng poverty ang mga teenager. Isang mahalagang panahon sa pagitan ng pagkabata at pagiging adulta. Sa panahong ito, mas matindi ang kanilang nararanasang emosyon na maaaring makapekto sa kanilang paggawa ng desisyon at pag-unawa sa mga sitwasyon. Kaya dito hinihikayat mga magulang na seryosohin ang kanilang papel sa paggabay, pagkikinig at pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanilang mga anak. Mahalaga rin umanong mabigla o maging bukas ang komunikasyon sa loob ng pamilya upang agad na matukoy at matugunan ang anumang problema ang kinahaharap ng mga kabataan. Ngayon! Oras sa Pilipinas, alas 7:03 na ng umaga, Kabandera. Oras gindera sa Isan Best, Gabi Green ang kapingura palpitation ng Dremaslom sa iyo, Sorok-Sorok. Dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang lokal. Mas maraming pamilya sa Northern Samar ang nakaangat na mula sa kahirapan matapos bumaba sa 12.5% ang family poverty incidence sa lalawigan noong 2025. Patay sa pinakabagong 2025 full year official poverty statistic ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ninilabas noong Agosto 26, tuig 2026. Ito na ang pinakamababang poverty rate na naitala sa Northern Samar. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa 21.8% noong 2023 at 19.3% noong 2021. Batay sa datos, bumaba rin ang tinatayang bilang ng mahihirap na pamilya sa lalawigan mula 31,530 noong 2023 tungo sa 19,760 noong 2025. Katumbas ng tinatayang 11,717 pamilyang nakaahon mula sa kahirapan. Sa anim na lalawigan ng Eastern Visayas, nasa ika-apat ang pinakamababa ang Northern Samar sa family poverty incidence. Bahagyang mas mataas lamang sa Leyte na may 12.4%. Nakapagtala naman ang Biliran ng 7.8% habang pinakamababa sa Southern Leyte sa 3.4%. Samantala, nasa 15.7% no ang Samar at 20% naman ang Eastern Samar. Ngayon! Ayon sa PSA, ang annual per capita poverty threshold sa Northern Samar noong 2025 ay nasa 36,450 pesos. Humigit kumulang 3,038 kada tao bawat buwan. Bagamat malaking hakbang ang pagbaba ng poverty rate, kinikilala ng pamalang panlalawigan na mayroon pa rin mga pamilyang nananatiling mababa sa itinakdang poverty threshold. Dahil dito, mahalagang ipagpatuloy at palakasin ang mga programa para sa kabuhayan. Trabaho, pangunahing serbisyo at iba pang oportunidad upang mapanatili ang mga pamilyang nakakaangat na sa kahirapan at matulungan naman ang mga nangangailangan pa ng suporta. Para sa Northern Samar, ang pagbaba ng poverty rate ay hindi lamang numero sa estadistika, kundi kumakatawan sa libu-libong pamilyang mas malapit na ngayon sa mas matatag na kabuhayan at buhay. Oras sa Pilipinas, alas 7:06 aga, mga kasangkayan. Samantala, pahibaro. Magkakayaon sin-schedule power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yan ang maabot nga Domingo, Agosto 30, tuig 2026. Tikang alas 5, tub-tub. Alas 6, San Colom. Otro naton, magkakayaon sin-schedule power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yan ang maabot nga Domingo, Agosto 30, tuwing 2026, tikang alas 5 san aga, tob-toba, alas 6 san kolopa. Kiniin pagbubuhaton para sa transmission line, preventive and corrective maintenance. Ang mga apektado nga lugar, San Roque, Pambuhan, Katubig, Las Navas, Lauang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapiniga. Samtang ang Bubon, ngan alin substation nga nagsusupply sin kuryente sa iba pa nga mga bungto in temporaryo nga paparungon sin 30 minutos sabot nga san alas 5 ngan alas 6 san aga para san isolation o pag bulaga san agian san supply san kuryente. Paparungon liwat ini sin 30 minutos sabot nga san alas 5 san kolop, top-top alas 6 san kolop para sa normalization o pagbabalik sa normal nga supply sin kuryente. Ipapahinumduman ang nga tanan nga mga residente nga establishmento nga maapektuhan nga magandam para sininga ng katakda nga power interruption. Ini nga pahibaro in basado sa surat sa NJCP nga ginpadara sa North Samilco maitungod sa nakatakda nga pagparong sa supply sen kuryente. Oras sa Pilipinas, alas 7:08 na mga kasangkayan. Bago naman ho tayo sa detalye ng ating balitang nasyonal, lalo pang mapapalakas o mapalalakas sa ang kakayahan ng pambansang depensa matapos madagdagan ng 10 billion peso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program para sa taong 2027. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Kim De Leon, ang karagdagang alokasyon ay gagamitin para sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at pagpapahusay sa mga pasilidad ng militar na isa sa mga pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa dagdag na ito, aabot na sa kabuang 50 million o 50 billion peso ang nakalaang pondo para sa modernisasyon ng EFP sa susunod na taon. Bukod dito, inihayag din ng DBM na may nakatagong 73.67 billion peso para sa substance allowance ng nasa 583 at 130 na militar o military and armed forces personnel sa 2027 budget. Binigyan din ng ahensya na ang paglalaan ng malaking pondo sa sektor ng depensa ay pagpapakita ng buong suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at uniform personnel na nasa frontline na pagpapanatili ng bansang seguridad, kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ngayon! Sa detalye ng balitang internasyonal, umabot na sa 7 ang kumpirmadong nasawi habang 9 pa ang patuloy na hinahanap matapos sumiklab ang isang malakas na pagsabog at matinding sunog sa Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon ng Russian Far East. Ayon sa mga pangunahing ulat o sa paunang ulat, nangyari ang insidente habang isinasagawa ang startup operation sa naturang malaking pasilidad. Naitala rin ang mahigit 150 na manggagawa ang nagtamo ng iba't ibang antas ang sugat at pinsala sa katawan bunsod ng insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex ay isang malaking joint protect o petrochemical project sa pagitan ng Russia at China na kasalukuyang itinatayo sa nasabing rehiyon upang palakasin ang produksyon ng kimikal at enerhiya. Kasalukuyan ang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation ng mga otoridad sa lugar upang mahanap ang mga nawawalang manggagawa habang naglunsad rin ng masusing investigasyon upang matukoy ang mismong pinagmulan ng sanhinang sunog. Oras alas 7:12 na san aga, mga kabandera. Gindera sa iyo san best coffee green kaping ora palpitation under maslom sa iyo surok-surok mapapalit na itong katanan ng mga pharmacy din sa bungto San Katarman. Sa detalye ng balitang sports, inaasahang maglalaro na sa New Orleans Pelicans ang two-way player na si Benedict Mathurin sa susunod na season ng NBA. Umayag ang 24 anyos na forward guard sa dalawang taong kontrata kasama ang Pelicans na nagkakahalaga ng $16 million. Si Mathurin ang isa sa mga pangunahing bench player sa Indiana Pacers noong nakapasok ang kuponan sa 2025 NBA Finals. Isa sa mga malaking kontribusyon niya sa naturang finals ay sa Game 7 kung saan nagawa niya makapasok ng career high 27 points sa loob lamang ng 22 minutes ng kanyang paglalaro. Sa nakalipas na season, nananatili niya napanatili niyang average na 17.6, 5.4 at 2.4 APG sa loob ng 54 games na kanyang nilaro sa regular season. Taong 2022, noong napili ang bagitong player bilang 6th overall pick, ngunit matapos ang ilang taon niyang pananatili sa Pacers o sa Pacers, ay tuluyan din siyang lumipat sa Los Angeles Clippers. Ilang match lamang ang kanyang inilaro sa Clippers bago tuluyang pumayag sa 2-year contract kasama ang Pelicans. Alas 7:13 na mga kasangkayan sa balitang showbiz. Nagulat ang ilang fans ni Sara Jeronimo matapos mag-pose si Mateo ng isang ultrasound video sa kanyang Instagram account. Sa unang bahagi ng dalawang segundong Instagram reel, makikita ang screen ng isang ultrasound machine. Sa susunod na eksena, makikita naman si Mateo na nakahiga sa hospital bed habang siya pala ang sumasailalim sa ultrasound. Dahil dito, umani agad ang iba't ibang reaksyon ng video, lalo na mula sa mga fan ng unang nag-akala na buntis na ang kanyang asawang si Sara Jeronimo. Mas naging usap-usapan ang tungkol sa pagbubuntis ni Sara matapos siyang batiin ni Mateo sa kanyang birthday noong July 25. Sa kanyang post, sinabi nito na this will be the best year ever. Gayon man, ilinaw sa video ni Mateo na mismo ang sumasailalim sa ultrasound na naging dahilan naman para isipin ng ilan na isa lamang itong prank. Pero may mga fan pa rin naniniwala na posibleng buntis si Sara at sinasabing hindi raw basta-basta paglalaruan ng mag-asawang emosyon ng kanilang mga tagahanga. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Mateo De Gachin at Sara Jeronimo tungkol sa usap-usapang pagbubuntis. Oras sa Pilipinas, sa Lasyete, 15 na po ng umaga. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Mga kabandera, huwag kayong aalis, huwag kayong bibitiyo dahil magbabalik pa rin po ang programang
1: Gising Norte.
2: Para sa more tugtugan, more kulitan, ito pa rin po si Papa Prensa, manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Mga kasama niyo ako hanggang alas 7:30 ng umaga.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita ihahati ang mga nagbaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
12: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
13: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
14: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
15: ECR Dry Goods Store.
14: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
15: ACR Dry Goods Store.
14: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad
0: kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
16: ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Basta radyo, ibandero mo.
13: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
12: Basta radyo, ibandera mo.
3: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
14: Gising Norte! Gising Norte!
3: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
14: Gising Norte!
3: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: yes, yes, yo! Babalik po sa inyo mga radyo, si Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa! Ito pa rin po ang programang Gising Norte hanggang 7:30 ng umaga. Good morning kay Lynn Rayo. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Hello, good morning. And si Ilgat. Ito parang kapapasok pa lang ni Ilgat. Pa-shoutout po. Happy Fiesta, Tata Uching. Ano to? Tata Uching? Tata Usting. Dang Barangay Daang Amaya Tres Tanza, Cavite. Diyan na si tumawag ka na daw. Sabi ni ano... ni Ronel, inuutusan ka ni Ronel. Alam mo, pwede lang dito yung ano, yung caller natin dalawa. Bakit hindi, di ba? Para mag-uusap kayo. Oy, maingay na sa labas. Ano na kasi ngayon, nagpaparid na didi sa Katarman, Kabandero. Karag niyo magkulaw nga di sa Katarman. O, adi na, nagtitikang na sira. Nagpaparid na sira, nagpaparid na. Oo. Hindi ako nakatingin kasi nandito ako eh, nagpo-program ako.
1: Ay ko.
0: Ay, kita nyo yung, di ba, may mga polis.
1: Ay ko.
0: Good morning, Idol. Malakay naman kay Jim Wilsua. Hello, good morning. Pa-shoutout sa nakon sangkay na si Ian Valenciano dito sa Barangay Balite, San Jose.
2: Friday, dance fitness.
0: Good morning sa inyong lahat mga kabandera. Anyway, 7:30 na. Oo, wala na tayong oras. Sa labat nag-ano to? Hello, man daw. Anong nangyari? Oh, nagluloko naman yung... sinasabi ko yung application, yung ano natin dito, minsan nagluloko. Lahat na lang talaga nagluloko, no? Kala nyo, tao lang nagluloko, pati gamit. Hindi na ako nakatawag. Oo nga, hindi na siya nakatawag kasi busy siya. Hayaan mo. Iba daw inididi sa mga comment kan dyan na si Ngan Ronel. Mao nga, nag-iibahin na ano daw. Nag-arag na, no? Daw, wala inisira naman. Papa Prince, pwede yung pangdalawahan imo ano, beta apps? Ano beta apps, ha? Pwede yun pang dalawahan. Ano yung dalawahan? Eh, yung tatawag, I mean, yung gusto ko yung tumawag, yung para pag may tumawag sa akin kahit dalawa, pwede may pasok natin dito. Hindi lang isa. Yun, tumawag na tuloy si Janice. Eh. Akala ko hindi siya tatawag. Hello, good morning!
3: Good morning, Papa Friends!
0: Oh, di ba? Nakapasok siya. Mabol pa. Sige, bati na. May babatiin?
3: Babatiin ko po yung ano, pamilya ko sa Barangay Anito, especially kan Ronel. Yun. Tapos, pasensya na kasi ano, video call, pero wala akong load.
0: Yes, okay lang.
3: So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Sa iyo, di, especially po.
0: Oo. Ano, kumusta yung, maulan pa ba dyan? Maulan? Sa Paranaque?
3: Katamtaman po.
0: Katamtaman. Pero sana, wag naman na sana magano magtuloy-tuloy yung pag-ulan. Kasi diba, katatapos pa lang magbaha dyan.
3: Opo, nakakatakot kasi lang pang-skulo lagi sa amin.
0: Oo, tsaka yung mga dumi. Mga, diba, alam mo na, leptospirosis, yung mga daga. Pag lumulusong sa baha. Anyway, sige. Yes, oo, yun lang.
3: Kasi may nagbibigay, may nagbibigay ng mga gamot dito.
0: Ay, maganda yan. Oo, parang style ano na rin. Saan ngayon yung lugar ni ano? Ni Mayor Vico Suto? Di ba? Magandang mayor yun.
3: Pasig.
0: Oo. Oh, yung idol na idol kong mayor dyan, si Mayor Isko at saka si ano, Vico. Yan, mga magagaling niya na mayor. Sa inyo, Paranaque, di ba? Iba rin naman yan siguro sa Paranaque.
3: Eric Olivar.
0: Oo, yan. Anyways, wala na. Dyan na si...
3: Kasi wala na oras, Papa Prince. Thank you po, ha.
0: Bye-bye. Oo, maraming salamat.

0: Sabi ni ano, Josephine Pajardo, mama si Josephine. Morning Papa Friends, pakibati naman dyan sa Fajardo family sa Barangay San Juan. Mondarian ng Marino family sa Barangay Imelda Mondragon. Oo, mag-anano ba ini dida? Magsiloso didi an iyo mga kaasawaan. Mga kumpain, si Ronel kasi single. Si Jana Sitik ina. Pero syempre, nakikipagkaibigan lang naman ito si Ronel, diba? Wala namang masama makipagkaibigan yung lalaki sa isang babae. Ay, sabi niya, ay nangangamoy na kasalan na yan, Papa Prince. Ninong na lang kami. I love your voice. I love your voice, Genesis. At Jana si Ana ini, Jana si. Naging Genesis na. Ay, nako! Ano ba yan? Naglalandian kayo dito. Extend pa natin ito hanggang 7:40. Sino pa gustong tumawag? 0969-07-1623. Hanapin sa Facebook, Papa Friends 949. Via Messenger, pwede kayong tumawag. Sa mga gustong tumawag, pag ayaw, hindi wag, di kita pinipili. Again, ulitin natin yung number natin, 0969-07-1623. Once again, 0969-07-1623. And exact order. Papa pa rin siyang bilis. Ito na habol. Kung si ano to, si Jason to ng Dalakit, nagreklamo na to. Papa Prince, hindi ko mahabol, kay gito to dahik ako. Ako na nga, niging dadahan-dahan. Para lagyap kakuha. Morning po, pa-shoutout ni Da sa Barangay Bung Liu Lawang, Northern Samar. Mula kay Bung Liu Vlog. Ayan. Shoutout sa mga vloggers. Dami ng vloggers ngayon. No? Excuse me. Imo beta apps, pwede yun. Ano yung beta app? Hindi ko alam yun. Oh. Hello, good morning!
1: Hello, good morning! Hello, Papa Friends! Good morning!
0: Ang ganda ng boses. Ay, alam mo, parang gusto kitang pasampulin ng kanta yung ano naman, yung hindi love song. May ibang alam ka bang kanta maliban sa love songs?
1: Madami naman kaso, parang wala na tayong oras.
0: Meron pa tayong oras. Huwag kang mag-alala, basta ikaw meron tayong oras. Hindi kasi kahit isang ano lang, ano na, linyahan lang. Sige,
1: Papa Prince.
0: Pero bago yan, bati ka muna.
1: Binabati ko si Uncle Tangkoy Digia at sa mga kapatid niya sa Sitio Dio, Barangay Imelda Mondragon.
0: Aha.
1: Aha. Yun lang.
0: Ayun lang.
1: Tapos si Jana. Tapos si Jana, si thank you so much sa pagtawag.
0: Yeah, sana all. Sige, ano? Sige na, kanta na. Adi na mga kasangkayan. Eh. Ano, lagi ko pang hinahantay si Ronel. Eh. Ang ganda ng boses nito pagdating sa radyo, ha. Sige, go ahead.
1: Ikaw good lady. Anak kong pinalangga, tistigos ang langit, ug sugad man ang tuna, may dakong abato, dida sa may sapa, nga tun lingkuranan, kung kita nagkikita,
2: aray ko,
1: di ko hingang alimtan, anaton mga saad, bisan anon dangatan, di kita magbubulag, kay kon umabot man, unos ngan kakurian, anlos ay tangagugma, aton uunungan, kay antawo, kon naabat na singugma, nawawara sa paminsar, nauubusan huna-huna, pero siring paman, kunang gugma naan magsugo, Pilit ka nga pagbibilngon, bisan diin ka magtago. Yun na yung mga friends.
0: Wait lang, bakit ang ano dito?
1: Thank you so much po.
0: Maraming salamat, Ronel.
1: Thank you po.
0: Oh, nag-iiko tayo dyan. Lakas ng radyo. Maraming salamat, Ronel, ng Barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Oo, sabi niya, ako meron pa request, bakit ba ba ikaw, Michael Pangilinan, love song yon. Wala naman kay Jana C. Wow, humabol ko no si Ronel. Marunong talaga siyang lumabol. Ay, humabol. Sabi na, no, para matawagan silang dalawa on air, pwede din ako sumali sa call. Sa Tagalog man good, Ronel, eton, maupay, pamation. Oo, napaka-meaningful ng kanta ni Ronel, ha. Emotional at spiritual, nakakaduro ko no sa puso. Alam, nagpaparid na si Radidi. Naririnig nyo, kabandera? At tan-tan-tan-tan. Ay, nako. Anyways, then wala na tayong oras. Papapanos now, signing off. Paalam na, mga kabandera. Bye-bye. Maraming salamat. Magkarinigan tayo Lunis na. Lunis na naman tayo magkakarinigan nito. Ito pong nakasama ninyo si Papa Prince na Papa Muna. Prince, si Pipa. Bye-bye. I love you all. Mwah.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan, coming up next.
2: Trabaho,
3: exercise,
2: jamming with friends,
3: at kung ano-ano pang mga ginagawa.
2: Kasangga.